ye kugumne kuyi kumake X ka FM. Kukumang ka matanga mukanda ke Mateu ses first terta. Mateu akwan hem ke gamat la kao maning akwa. Mukanda ing kuyi tampui. Kawahi gawa o hik ing kako kukumang aing e idiwe o ye kam akwa mayaning kwang maka a. Katantang gawa kuyi tulu a. Gawan hei a gawa a yunga a mana kwa kang he panga tu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya kau a kawe amaki o chingmi mage kondesa a gawa mba a kango a ke kanda kam gawa a le ya chikwa mana kwa kang he panga tu yungi kwa le ya panga ekwa yungai ki kandakam gawa wan e yang yang syam ki taisi kawam kon hula in kuiga hum vundila gawa jubai gyan a ta ka ki dangi kya kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kandakam kaya kang juke tambula a kao eke a yunga Kawisi si jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amin.

mara gue makwe khanam ay tika kara khamba ndi gue tatitino tika kwasiya he ata tete he ngai mu mate a tere makuwa nguma ngai ma kuwa nguma ngwe sherem kate sherem te ana heve te ngkhaji ajikha acham ki kweji ajite ngjite ngokote he te mu ngai khoji atamba na te he na kote ko tu yote ngai ngji no te a hiye ve kan hiye te kan te ha ma angara mbare ngere atate khuye heve konam ka kham khuye cha dim ka te ti ami ko ha tsana te abate na me ka kom e dinga ti shiri na tuma ko te adwa ka ngara he kona ato ata hiye te me ko kama e e kwa te we ata me ko ve a du ko to te te a chaka te to khuye a chaka te ve ko khuye e khana ko ko na ve e ngwa ma khuye ma na ma ta ko ba go ha khana ngwa ma sa han de ga to ngwa ma ta to ngwa ma sa te te ko wa ma ma te te ko te te na te kwe ko te ko na chaka ve ngwa ko ma ko ma ko te ma te te ma ga ngwa ko te te ko ma ko te te ko na ngwi ma te ta ku ti ku li ti ma ta ko ta ma cha ngwa ne cha ko ma ta ko si ta ma cha che ne cha sa ha ma ko le ko ya ka o ta te te hi te ka ko ni he te ti ko ma a ru ko du ku tu ko ne hi ka ko na du ku tu ma han te ta te te hi cha wa kin te na se ta ta ko te chi ya hi ki ra ku ri ma ta ma te a chi ka ra he te ko na ka na ko ko he no ma te ki ha ko ko te ya hi te ti te ana ve mo te mo e ve ma te ya ko mo ti ngam ka kan dang ki a ta tin te na di ko ya te I want to hear you.

0: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tena o tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi ba kwe di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ncim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba kwe tsema XKF. Kunji damasiji ba kwaji twaji tem khamiers ka pomki ni nyam tot atako kunwako XKA FM kwena ngongorwe
1: purchase your tracks today.

0: teu tiri karoti, teu kwenjin, teu doji, te anakotinka, kreikam siki, exka FM siki.
1: Ah, Pierro, Jaya, hati, a tweet, katikai. Make out to toque. Make out to quebe. No tigwisa, mamashi, tabam kotete. Tabam kuimaticum, mamashum kuimaticum, mbam kuimaticum, desum kuimaticum. Tatete kurishi kum, uiko, chum, uiko. Denga mangsho ko mama di guam katao ko taku kek unwa ko kya kwa te ko gyaim ko kya ye ko nim ko aay ta ko te te ya kuri ya cha ti ngama sa. Cha eka peroro cha ya hati ya hati. Tek enyama ko te him te ma ngem te eka ma. Ngum a kanima ngum ma hi. Ngum yoka sha ma. Homk emang umma ta ngum ang ngum ay kanima. Ngam kanim ngum ay ki te hita kwen ta kwen ati uti mungwe ko je cha ati shwere masya. Cha mo tino, cha ngir toa, ta ko cha ngataka cha mtong niko ima cha koma te uka cha si chiya ko. Ta ko hu masya hini om amunga ko anako chin cha ajero kwa tenu mbae ngeko hai klasyan. Kuniko amdao cha tae kwe. Chinde mtank ama cha taik. Kunitwa mdama, kwanatwa mdama, kiyama ama cha taik. Kieheko di taik kwa kwi. Kara mtama ama cha taik. Ata tuwe, ata kwa kwa matene, chak nombere, ata cha kwa kono, ata kuye. Ta taik kwa kya. Taba ito te, kumba ito te, hakulihe. Ay, kiri di kuri ete te eta. Kunima, si kuye kongwe, yakai. Guim kakere dima, yakai. Te gama te hoi. Nam kokom oi te ma te gam ki ngak ama ngu. Tua chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe ho nga a, ngyabe ho a. Oi ta ta ma tu nga nga hoi tobe a. Tua ma, te ma, khay ma. A ho jom tu nga ma kunim jayin ko ma. Guru ma te gam ki chare ko yin chay ko. Ta hako yem te gam ki aki kha te gata cha koma te ma tuaba ni tuaba ndao nge be tuaba ma kha yinkara taba yi kutha te mkuma kha yin ki kha yin ki kabi kha kabi kara kha hako ni nga te gai kha yin ta te kwe unwa ta mtuwa ma ndao ma mama yi di hwa hwa ra kono tao ta kono ndao ma kha yin ndui bunu ma kha yin kunim ndam chamo kema kunim kai makuma kono a kunim anja kyaye gyaim ko kuta ko kanu inja kuwe neja che no kyaye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete ama dikuto mtum ko tete ta yam ta tum ko yatem ko ma chako chao ta ko ko yatem ko ma chako chan angorobe kum kum ko cha angurbe cha chei tem ko ma sha no cha shu wa shi gwe no yak cha chei te no ko ji ko ka cha yak te te ta kan uma un te no cha kaye he eta ku ni twa kyam ni ta kara ka cha kaye cha ti ya ko ha be kim ki cha ko ye ten a tu un wa ko ti ku ta o ta shi ji a un wa ko ti ku u ya ko no cha am e kam ke cha kim ki ko no be yi ma ke kai ko to kai a shi ti ma a ki den ga te ma ya jo ka wuri di ma ya na o tom di ma ya shu jere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kan kya yi kara te te ta angoro mahambe aku mahambe kom ko iku ko kai ku ko ta kom che te mo ma ta no ata ha ja on wa te gle ko ma no chi on we twa twa ma ta ho no a on wa ho ho no gle ko ma ja on sha no ja nya ma kwa ti ti ko chi ye te tu no ja nya ma he be ta ho no twa twa ma ma on ku che ri ma ya ko ja ko ka ta ho no ke u tu ni ta me ko mo ma ja no m ka ja am ge ma ku wa kwa ko no ku ta ho am na ho ho no ja cha ma ja che ka ja che ka ti ko am du bono no bono kom no kom am duimka tim atete tama pieroroe Tiyane kara ta kono ngamqwanqwa machako kara khoyo chamoti ne khuitwa matino si uma nguma qhayye tiko nguma amancome gami nguma ncome tiko amgami nguma amki kha cha cha kakwe ta kono ake cha xoe ngayiqwa ta ko uno thuka cha dino amsham ta machaqa cha na khokhelino cha dana ko uno kunitwa machai qonga kwe cha siye ko dini machawa kwe chinde cha xawa kwe Wanda chakoma kun chakoma gwe, chakai him hum kui, manaka kocha yaka am homano, am chai kotiko chai kotiko hin, am shum and jakwe akin dwa, am shum and am wanda am akin hangwa, am kama kabu, nata chan ekan okaku, dinima, atara, guino, awetan kum, tachak nam em a chakuya taku kam em a chakuya ta go khali na go tsawo ja e kotano tsa o di go je tlo ya no am khan o khwena khana ke go am go ma tsao ga kwe o di aka ta go te no go wa go am na tota jana ma ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo tito mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sha o no tong tongwe go no tsa sha o no ka ma tsono ga go no ta ga kwe tsawe ama ka te un kwate go ke ma dini khu awe te ke u ma te ma khwe ke u mta cha ko ma ke ma gwa ba ma ta go hem ke u ama a ko me am ke u ma na yin am ta ga te go te un go te ta mo ma kya yi ka ra ham be na ti ma twa ga ga ko ma un yi be te te ta ke ma kya yi ka ra di ku tom ka e ka nge ka ya phere no Nike in Gosana Conoco, Conco, Niki Jangi, Ted, a train away with Jamo. But Ned, I got Ted, a Jamo, the Orochana, Otaco Chata, no Kumaho. Neki Chasinunge. I'm Tum Gitamachan Nove, Akaja, we put a Jack and Coco, Akaja, Taco, Coco, Ak. I'm Ekatami to show Ak M. Nam Tum Gitamacha Nove, Jam Tamachasive, Ata Ted, Tap Ted, Tap Tema, Comaco, Dikutumka. Hampe na tiku mashobe kuma.
0: Teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kreika msiki, XK FM siki.

0: Kulawa ahke XKFM yang he ahanam king mukami fresto mangombo. Ovuk tata ke palamrich ke osranding ya gani kuna ta vikomatin aktan ke si ya kalatu ko aktan ka kang kudi kita hanagan e ke lang ya kung tamsung kagdingu tuwa ke si tembiso madlo losi ke tuzin drin to na ha ke sindi so ya blewa ya ke ngun nga da ke uns brekhin ya statun khalim khalim la lo se ke ta hne gin hula ya he wa ya season simi ta ha e wa khun ga wa ya tolfu wa tun am ta statu ge ta ang da ki ya ta dai yang ke ngai ka wi si ke hi ge a kha le ya ko ge o ya o hung gam wiji ga e statu hina ba ki yu si si ng he khotam ne utam ko ga ni ka ke ble wa yang he ki thon ni dawa hi ku ga gam e si ku ke ngam khia itani ku ke a ta yi ngu ng si ke ngu nga da am ta dai ki ng ke ngwa si sin si mi ta kha si thwam da lo se a ki khautini ki yi huwa fisa kumisi e tuki takin ya taki ya daikin ya kin ae ta dang ya kong kui kang ya ki jinjim ta primiri yang hewa ko zuna talawa tamin tuli ang ndage polisa git ak kham ka wisi se tusa wana ka tusi ki te ng husubasa ngai ki ayin si ngai ratiwi kumapangga kao ki iti kweni metro ne kha fef ta kha wa si bu si so kwela ta donor da kha kam ke klar vatr e gani khuna ke kam ngasi ki derban khun se ke thakle tuli anand ki yi ko kam kam ko de ke polisa yi he ku afisan laga wona ngai ke politikin ka kan hola ta fisa ka ng ka ko akar ngok ong yi an ritan am ya tani ki da ne kam ko ya ko ke ke kai halmang stani ge he kwe at it ang la ki tanam ko war ati wi ko mpanga ka ina ba ki municipal ang ivi ko mpanga ka o ntuli gita at in ay kan ko gan ta ki yusi sin ku a kam sun un de tsang kan tu wa kam ta pang ka in la ya he wasi ko a ki ko zun tal ko na si o ki kani khavita mchin ngama ya ki o yen em ta akak o ki yang he si kyan ama ki yang ki akka la yang chu khon awa Jerome Boysen ta o fu tak tak kap sta di khuna ha khate ya stri ge ta a sing ki ka si ka he a wa khanu hum yin he sta tu khate ya ge ku ki ya he wa manir exi advocate Amanda Nell tak a ki he de ki kula khatia ya he buisin tasige ke uwa ya kum ke kalukriti ha ke kunisa ke leyang he wan ma kaya khuya kalang ai ka gi ulam buisin tasige te khlegin la ke ke kun a tatani wa ya wan tak o ke kausi good in agan ke ban Weinstein ki kausi ga hi agi ku ke om nel gi ta ang da ki manir exi ta ku ki sing ka ti mo ko hana ka ti mo ko hana ki electing wi si si ya ni ku ge wa na ya ki ka ya ski gu ke am e polisa ki hana ya ya ang da ki buisin kanini ka kasi kun uya ki leng ya chon he wa khung ka wa ki kai he khate ya yin ku ge hanau ko hi kan ku ki ho fu ya kunam ta boysin he na ki yitini ging is kya na tragin la si awang la ya he wa vita ya he a wa chibisi ka mu wa na ki yin ko thamsung la ka ngai ka ku wa na ki la ji thon awa ina ba ki gi ai torosi ta ngang ke ganika he wa malta ko kwijle thama khuiki kai he nang dum ku ti kama kwi ta kawa chungulik an hi wa dai ko kuyak adang iga igen kuya kamnik ang hi wa etna ki Cecilia ya agani kuna ke kamam ta na ki tu gani kuna ka se ke kam sung u ta dilan ye ni khintini si o da tsoku tu o ya o gani ka ng ka de tam ta matlang ai dilah kambu mandalak am gitan he da ki ta kwi tu no tu nda kilometre Iku cik kai kwa ang ke kum ngai kang hewa et nang ka gani kuna ta dain kwa kuya ka dang ke Europa ya gani kuna to ta kwa gya ka kundi sam ta dain ang viki ngai kang ke kong ing ang nada ku ke kui ta ka cik kai o ta Sicilian ding ayi dilia kambo kuna ke Catania ke kam kwa ya chon ka sik kam ta dila kambo vi koma tin ka ngai dan ke sikia kala tu ko ta ikam ka vi koma ka ang khani du ta ang in kem ki dam kun ai to si na sikia wala wa tin dar sam kun nim
1: Kam ara tram ta hi ko sai sa mene ten ki si kra ho te ta ho na akh ir buri he kom sha buri he ki te ti tresel ka tem bo no tim bamba ka te ki ki tin te ma ka ka unga o he palam rich ki ni he usran da ne ja iye te ni e ku cha ho kha gui ta shi si tem bi so mklat lo she ma e twer sen ten drin twen ta ha i in sin di so khabou et wina himam yonas barakim mtlat luche ama shego tiko ewo hwehi imakunhi no imakunsha hita ya bajiti e a imakubi nahi imakama hi na kucan pro karahim yesi shwe sena tikona no statina anajoka ama tahono aki anagotagote hina aki ara hwehi huwa hwehi nguwa kana anagotagote hi no tuma a ki ama ama hi no ama hi to kana tre am de tubi na him e hen he i de de hin ka o a ki session 7 ta ka di queen o him plat lo che ama a te di hauten u komisaris session komisaris en te session te tis ka duro hi kham boronga a kham tubi na ita tama kha ala ter na shi ko ta ku engare kho him Permiri a kwajiru na tawa siki tami ntule nga ti polisha na aki khana uhe kya tim ngo a sha khani ma ga tin se sa ti se sa siki o shi te sa na tin a en si raj le ti o ti shu itu kuni metru siki ngo a kui ti no khana a kata ni khana fefta ka kuri si besiso kwela donar da khan e aki klar water ki ves ane derba ne si de o kau tuin tuli ma te khana ya ba te polishana spani he aka che khati o shi anji u te go ta ko te se sa guna ana ko khui a khoi te tinu khosham ama karo a ka te khana kor kor shana te kha aki a ku he i te an te ri te te ratina u ane si jam ta ona municipality te gi jau ton se tam ntuli atami ka te kwana hen ko shi tin kwana ko ka jarot ai kwem o ji tesana tin ko jilu na ta ki no aki khana kya atesana ko o ji ko jilu na ta ki mon ko ti ko ko mu mai tinu tesan ti be ta ntaham mutte to ane ja te ma te khwe jerumi boishen ni i te o shi tesana shiki of ni ku shi tesana shiki te ro hinta kuish om kla ka oi kapsta shiki ya mushupie tin ki ana aki mu mutin sta tina ane shuka ya mushupie tin khwe a ex ta ti te te mushupie tin advocate amanda nel ya a kara tim si boysen anja sino kau ku shi aki ten shiki anja te ro hin no ama mungu tiku klaikan boishen aki aku taku a karating o a aki tehi ha aki ingi kuji tesana hi ka a Bren Winston ki no nel aki miye te meneer exi ama anja sino ya ko hana a karahi esi ho ku a anja sino am am ama ya ko a karahi ta hono anja ho ku shita ma hate him a ka te ku enwa te boyshin i te be anja sin an o shi te shan en siki te orhi tam no do have ya ko ta ko ngo fo di kai ki te mo shi bi tam boyshin ta hono tin tu yom boronga ku a ta she gu ti ko e wo ho hi ya ba ti mo te to shi ni tu e ye te hengi ku angi ku ve ta asikim the borishi khre wahm kapare ma amal ta si ma achaka tibe kone tum tum khata aka no tumeng hetwa ti aka yiti ndundushi etna ta kite si okam sicilia si di ane okam wika tle ni khantin di fry a tanatiwe kan karathia ji aki karo yiti ya tiwe ham maltiese kaparim ama 2020 maira sai se sait ani anja sino etnas deja queen europa kam nungge tingge ke siki aki khabana aki jao ji te tim no aji kwana sikam sicilian se kaparima ka atania sima twa eji ajarotiwe kuro 18 fraiji ngotanwe tem nuka pare ma ama iye tin e hawana ka khwai gwe tin te fraiji te haju te jawo gwe tu bori ye kame tin am xka fm ki te khono te hawana si ko te komo gwe

Ekska FM 107.8 dan nou 9 saam met Tsiska 8 net om gedag op 45 minute ZT en gee kerma wat dan om ultam gite data ya chan ko ko ko kari at ko ina ko anka de ne karita ha kuma ad ko dinte anje ka boy kun kerma na ko anka ka tek tui ha kun ho te yo sika ha te dosin ka te aji mukunda na mukunda ji dana na dana ji musobo na musobo kuta a e di te ki kwa ko ko kwa ita mahanu te tui ha kun ho taka a do ji khaje te do ta ko te mu a te no khaje a te ke ko ta ko te ta ko ma te ko ji te a khuna a swer ma ko ta ko te ta ko te ditango a swer te ta klam ti te a ka te kunya ka ya di abasi ko ti ko te ka di kwana amura wo ama e a te to a kunya ka ya di oka a no tsubu na ko ta ko ka yenza kunwa ko ta te a ji amu a sin la ko kha a ka ke tswa ita ko ita anje te shum khum gwi ku he e mu a sin shum khum kwam kuma a ko shum khum mu a he e shum khum klam a kwe sum kum do kwe a ije te mua kota kwa te kuma a sena komisyon sin te yo wika ka tui ka kuin ho ta a ije te abasi ya kwa tano manu ka a ije kaji hambe tu ihe ta.

0: Bamba bamba kwama na radu e kwana ta kekete na te wesena. Ndi ha bamba kate kun zinu kun kwa ta ha kwa rana kwa ta na kwa na kwa ti ta kekete. Ndi ta ni bela nga program si kito se ta tuan kaya go. Ndi do wate kwa ni nga tuan kaya an kara kenya go ta. Ni nga program si ta manu kenya kunwa go ta kaya ti mu kara kwa ta. Nuhi nga te nya go ho he. Temu wa go prende zi a ta hona prende zi ka temu wa te vuorde zi a te kia kwa hota go. Nunya go tako anke e twa gona nyama go tako huwa kase na kuna ana kase na deke ana ata titsa prende ka qoqo wa go tsainu ama agwe ano klangi sikisino nyama go tako qiyago hinta ga gubita qisi ka siya go we twa go nu hin e temu wa go ba han klangi da minya te kuisi ki kuwa te hin e kai kwe ntemu ta go makipasi ya tereta mak u ihe ta hono to gite khata go Nui nge Peter tiseta ya akuta kutuang ayate bamba Peter.
1: Moro tani bela, moro mitalisen kwa kwasa chititiang.
0: Hinti yo kame te tumvere hate susi ki kasu kuwa te kutako huzi ya mua kutako te ngako he, nde ukwe kasi ka heti ta imkamsi ki mua teta. Bamba su hanata.
2: Moro tani bela, katu tawa, si tumkama kwe muku diwe kasa idumge kalatamka ta wali magia strati Gwe tse kanda walu sisi maka panga kwa, ta mangunga me talisang, ta ma o ta tisa ike mtima kangi ngaya net hit, aga gani kuna, ta ikane dhonga jun sa tsiki cho kou kwa mki ka. Mak amata ke tika him talisang tsiki kou kwa mki, tika nge ua net hit, aga gani kuna, heke hikhiena, aga gani kuna, mak amake tika sige ki lungisa mu, ke guka ta lungisam ta ligising e talatam ka tsokeng o ila loka ke sa talat nga program ta masinta kwe golokang he iki tsam he jimi talesin kwa ke kwang he iki tsike kang jukit e tsa ikha ke twa ta magudui ta tsa i
0: ha tingu ya te su ntame ha te ki kharata kwa titaka koma te khodzi te ki khaito te koma he no tsan kara tseka Nwe sento e Peter ngi kwesna ha te nga sa ma tsamvu erde sa khama muatereta
1: Tani bela kuna masinga ambulance seke helicopter.
0: An karatwen Peter, an karatwen satseka kara akimiano a vuerde sa nyamate hasika.
1: E ha kang hamke helicopter tani bela.
0: An tseka tsa zawen sa kien kara akimiano wesento na to kien kara komare to khavana kien kara koma tre kam gwanam ka ha to seta. Ne tsata ma Peter atsa qiya te tsamsika tsa kya enkara muwa khunu tsa qiya a khoti tsa nda ga qiya kya sa ve nu nya go ta go ga a tse tsa a klang ki dzinyam ka khwedzi a muti nda ga tsa qiti yo kha mgbebe go ena ki khave ta ti
1: ka dzala ta ne bela ta ma kula go ka tsa ke tisa kwa
0: anu tsa ka ta tsa miya te nde nyam ka buar de thank you musa no hiye ga nyam ka prende no a he nyam ate ka klang ki sika Now I have Roy Boat re, re lori re, rendeu huere eh. Sakito ticom re, re, car re, Roy Boat tamit anza kausi tu re, re lori in tau ho tu zire, re hi ho tu tua zire, renata.
1: Tane bela, kula masinga car, kula masinga toho.
0: Ah, akita tem karamia, ahwe ho tu car, kwane akiasi clanki yama tive kasika ha. Nte kam ka vuorde hinki te wote he, tiye si ka nyam kwe. Nu nao khe he, roi buot re, nao khe kawusi ture re, ndew hure e.
1: Matuan ama tani bila, matuan ama kala.
0: Nungo iye lori re re, ndew hu.
1: Matani tuan ama, ka tukala tani tani bila. Kan matuan ama wa lori wa bakani nga wa letra wa yal.
0: Ta tsaka Peter aki, tsaka karaki tsa minye. Nungo iye ndewuhu iye karere, ndewuhu hutu rere, ndewuhu iye. Ti aate veve.
1: Aa, tani bela. Ntsa dhukaki wanachika un.
0: Aa, tsatsa mkwaki mie kam ye kwa tawe akar siye, hutu siye.
1: Ya, tani bela. Tam pringi kala kam ke trekker.
0: An, kara manu hadi kwa tsa Peter. Tsa kien kara aki kia ha. Nwese ndo ton aisika tintowe, tota manto eye sika. Tok eye na tutsi sen tita hon to muti ke na hi anvor ti tseka re re tseka ve re ta an kara tseka na da ho ano derde ko siki ya derde vor de ki e nya mate isika na o ho e bo tre tu re re nde ho ga e nde derde vor de ki te ya te no ahe nyamate yalsika na kwa kwa buotirere nde uhuture tikoma ateveve
1: tanibela machokula ta makinta ke kawa lori
0: ah peter tsatsaka karaki mie lori ya tsakien karaki te subusu na kwa gromate kwa kwa ding uru na go nita tsi ya cheketa de keng kara mu vre tsati nqana hinti wata kwa nte kwesi na khamu ma prende dzi e ya kwa tatire khavana te qita ni kite wote er klankisie
1: Tani bela, mpengi kaa kham ke er takawa rubot.
0: Kan kara tseka Peter, hinga tsak an kara ndoro khatan, tsak an maa nukhara khatata khati muat. Nwese ntowe, te gwanam kaa haa, nyako tako kwere khuti iku, vwata zi te kharata ve gwanam kaa kham haa to seta. Nte nyam kara mousa hinki khavana khaa, yal vwarde hinki nyam kaate. Ni Peter te swere masande uprende ze hinki khamamu watereta.
1: Tani bela, Mpringi ka kham ke buot ta buot abkhani ngwa letre wa bie tam te de pringi mhona ambulance ta ambulance abkhani ngwa letre wa a
0: niwe sento yango ta ko tsuru na go tigwa na mka nga kham di ta ya wa te ya o sika nyam ku ihe ngo ehe kham ki khano to ki kham inza khata ntimo de kwan engi kham o ta veta mai ki train si e kham o de ta ma asi prende kham ya o ta keti
1: tani bela Tam pergi ngui kang mas nga lokomotif.
0: No mui ve kam dita gyawate a lori si tui heno kam ya wo nyo kwa vwarde aki. Yal si ka khanyam kwe khay e. No hiki kam musa bie si ka nyamate vwarde no asi prende me e pas vre ta ingi kam mu kasa.
1: Tane bela kama kesa letre wa bie dhwamik nge tia buot. Tam andor tenting wa buot.
0: Tsak an garando tsak an do peter tsanyama ta ke keng kara tita ti ya kwa khwate ni we sento we ata hwano te derde vorde as ganyam kwe ete musa na hiki kam prende sa tita manu twihe kam kai as ganyam kwe khasa na atwihe he ambulance ta minyate ngi timu ate ke kam prende sa tita man twiha si ya ti khata ti yos ka ti khara kha veta ti Now ambulance ye ofu trainere. Kwa hito tingave mehe aki pasi ya tire mehe teta. Aha, ti ana kwa ambulance ye teta ti kwane. Asi kanya mate ambulance ta kuya te kuihe. Nkan karatwen. Nte ya kwa te kheri oklanki siki. Nte musa ehende ukwereta. Nuu. Tiye si kanya makono khe chinkwe hiya komakam sika khe hakam. No khasi prende hiki kamu ate ntimu ate kwanu ahe train train he ata hinyako train khwe an gara tsinya matam khae khanya de tam no khae kha kya ate tam siki ntenge khamu anwete ku prende he kha ata asi kwa ngi gara nyamdi tamanu emsika ehe nyamate ni kwese na hito temu ve khasi kuihe Ntimu ekwan emzi kanyam kweti wongwe we esi kanyam kweti wote ni aheto giti kasa. Nti wongwe prende ngiki kuye kuya teke ngita slipwa tamia te kuye.
1: Tani bila ta slipwa bakani nga wa es.
0: An karateka Peter takia inkara aki minya. Nwese ntwe toko mawe slipwa tamia te kuye esi si kanyamako. Nyango tako ngave na khuti. An karateka Peter. Hiti yo kamu ve ata kwanu asi ndoro siki maziti nreta. Ma prende zi ee kwaka kwiziti nreta. Takumu no kaminya kai. Nti wangwe helikopter.
1: Helikopter.
0: An karatwen, an karatwen. Nde ukwe to na unyam agi komare akuye to koma kamsika. Nde ukwe to koma.
1: Tani bela chige ma vangasa awa letra wa ha.
0: An garateka hinti wata kwa nkhavana khahasi kanyam vorkie kam gyao. No ahe motor fits tamiyate. Renau tingave kwa toki khande tamato hinta atita dotere. Kwa ne timu watewe en haasi kanyam diveve en emsi kanyam tatiwe. Tingave na kwa tata timu watu maramboro ngave en tiki swiri na vorde toki tikara ha. Ntimu wate kwa no slie vasi ya goveve kwa ne en esisi kanyam klankieve khaa.
1: Tani bela, ngawagi pringi mat e makokula singka kan pringi mat e wa motor, ta motor bakani nga wa M. Ta kama singka ka nga bakhani nga wa ha ta hawa helicopter
0: ah kan karateka helicopter tamia te kuya hasi kanyama te niwese ntowe timu wade kwan kam kan karakuya kwan hito gyewe te kumoha kutako kaisi nzate kwa kutako kumu.

0: 我我打滚哎，阿狗打滚稍微要得亏，妈那打滚滚，打滚安多下。
1: Exca FM 107 Koe Dono Nyehe Tamekeska Nyehe Tamakodako Yen and Dertak Menete Zete and Gekarma Watano Aji Tete Takuma de Keji Aji Dangoje Te Kauru Hamveri Kartate Nakwa Ankate Te Anja Teka Kuji Nuteka Kum Am Okam Kite Abase Kotawa Kainja Kunka Kwanaja Haji Te Akam Yamahia Te Guanam Kakoka Kateha Atek Eka Tete Hinkaha Tajit Antonsa Hasato Ukumanaka Am Kumamka Teji wata kamjika te mwata we teka kwa kwa tawa teji wata ndi kurikwe jinumba kurikwe ta yom te mkaka aha ike kaya ngrema ya kwa tiente anka te ta doti anja ngrema ngrema ke anku unye te kunye kuta kwa haya im ngrema nge kuna anja kuku unye kum ngrema kama dikita ngrema ngrema aku icharo kwa haa hoji te mungwa kia reka kwa naji te kitinye kufani kano hamusinu na ta im ngrema ya ima tie tawun ama te ngao tite kumte imwa ima ya kwa tie tawun ama ima tie ngreya te ima tie tkheya te Hamuno Hamik Yaha imat Hama Titi take as he atite to take a take a high atahati tau amsa. Ta aja teho, Makota Kunka, Kuanaji tehu, Hatahaji. No take the Unsaka Abasa with the Wanky Kunsen, no Hataha taking data teutakon and data te tuankota take the Kokumse, Kaukara and attended that like saying, Kuanaka take Tangaveta Tino, take the Unsa Kaukara take the saying, I'm old come kitty daughter as it comes, Haji, I come to data Abasa that I had the Raju Kuanaji that comes to Kuanaka, Kaukate like saying, Nuzki, Tonkarato Eyako. Da ga ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: Walawa tin ke XKFM yang ye ahanam ke ngam wami Fresto Mangombo kwasa organisasi doktolo son referense angon de ke mali ngam hana u ke kang he kula thama khu ke gani kang he wa Somalian ye gani khuna mo ko kula thama khu cha le ya ngi khong ye chang ta tak tak per sendi ka gin thama khuen gwe chike e kang u yana ka o ke doktoro sen rehen si gya na ko kang u yang hewa Mitchell sangma ta kana divin e firi gin khalian e ki ko ang heji thoin ko khak ga inguli ga gku ya ki kam si gi gan ko ti thoi ko ki nguli ngang ka ta totro ku agi ga ya ang da ki America ta malin ka ngum hana u ki khosa akhens ka pu si ki kum kum ki 70 million dollar ki khaw gan ki kum ta khon ye chang kula khosa ka hi ski wanam ta ngolin dule gi hung ka hi wam kalung gan ha tani malik kan hung hana u khotmani gi de kakkanin ta sangma ang da ki ati gani ni ka ang khon ya chon tuin tuin da kha de sin de ki twin patro gi ka ki kampung ya gani khuna si gi ta ku a khum sung u ta khwasa tani tu ta ku tele khamak im February ang ngi Somalian ay mandala ka VN yi ke ti sa tu takya ku 6.5 million ka ti khwa ye ka nga gi ka ko yi ya ko khama ku ina wa ke tani tu da ku kula khama ku ye ka khama ku ti ka si sing hana kwa sam ta ngai gulia ka ang he wa ngule ka ga ka ti gi gi ta o khama ku ya chi bi si sim taung e ta ta ke pamrich ki osra din ye gani khuna ke khoga khango a kai sikia kala tu ko kai kam ka ki kam ku in hu hana ki ngung su bisa ka he was the biso lalo se ki ya itu is in drin tu na kha ki um sin di zo ya ble wa ki ngung ha da ki nus bra khuna ki statu en kan kali sik ko da kum sam lalo se sikita hana ki hula ya he wa ya season 7 ta kha ki ri thon a ene wa ki 12 yang he wa ji thon a ta statu ge ta ang da ki ya ta dai yang ki ngai ka wi si kai hi a wa na ya ku ki o he wa ji thong ngam khian ga wa bring na wa ya gam ta kai he statu ta ne ting ai kan ku ki gan ta jing le se ku a gam e ki chung kang he yin hu ki ka wa hi tu a ga ta ya ki ngam khuya ta ki ngam te daya nun yake kung ngad am ta dai kaji gi o ta si tron ai si jin sim ta kha ku gi tau tu man la lo se a ki khauti ni aya fe sa ku mi si yake ng ya da ki ya da dai yake ng ai ta dang ya kan ku wi si ka ng khnya ki chin jim ta premier yang hewa koz no talawa tamim tuli an da ki polisa gita kham u ka wisi se le yang he wakle ka wa no su bisa ki ein sin ai ra ti wi kuma panga ka o ke itu gani metro ka si sing no tuam ni ran foi ftak ka was si bo si so kwela to no da kha ki klara watren ye gani khuna ki kam no si ki dalban khuna ske trek tayam tuli an da ki ya kon ama kama ko itake polisa yusin sikit ya khwe hun politikin akan on lai o hun fisa ka kwa akha tan lok o hun sin rita an am ya tani ge tahna kama ko ya ko khwe ke tin le ang ge tin an ge dan ke rati wi ko mo pangak o hun ichi ke municipala wi ko mo pangak o hun ke wa lam tuli tani ko ya tin ya tan ko gibi si sing he vi ko ma ka ngi tu se sing ma ko o hu tu ka ma ke ka ngi gi ta a pa nga ma ka ge kun sa ko zun tan ye gani kun si o hu ka ta kalu kali mana ai ke o he chibisi ka ki kuna sa stang ni ni ul ka tang ng ke mal tang ole ta chibisi ko de khama khu ki ka hi chungule ka hi khwa ke ji khama khu ng ng ki ka i dai ko a ya ka dang ki kum ne ka hi wa Edna ke Sicilian ya ngule ki kama he kama ku ya dani ka ta ati chigi na ke du gani khuna dilan ya ni khantini si ode to ku gi ka thui ta ya khaisi gins ku ki un ka kama ku im ta maltan ai dilakambu vi ko ma ta ka ang gi gan an he ta ki kama tu no tin 200 km ga chik te ko ang ki kum ne ka ngi wa edna ta den kon ya a geta a u ke european ya ngolem ta dai ta wi ngi ngad dang ke tong khani diwi ding ngam ta kang chi te o ta sicilia I wi ko ma ka hi wa dilaga ke katan nai ta kam ya wa ka si gi akum sung u ka si ku ki am vi ko ma ka ta dila kam bu ka si gi akala tu ko ka ai kam ka vi ko ma ka thani si duita atin ka gan ma si ki wala wa 12 dula sam ku nai
1: kam ti ne ko si ba kham ni te x ka fm o si ho tamen ngatin iri borisi kom ka kwa boritin iri kwa kiyete ti tresol ka tembom bamba ka tra ke ti tina an kwena khawu kwe organisasi he Dr. Sonder Grense nga ti siri ka khaw ku he se ku ta ku tebe sana khati ta Somalia ka tak tak persen de kan atamin ka ti kona he a ka ti kwe a Dr. Sonder Grense ki misal sangama nga ti si tona khaw ku e wo khaw ti be khaw e tatina a ka ti ku nga ti fi is a she ku ta ku ku ka ra tin khaw he em ka si usiban ta million dollar ska nga ingi ti ku ri sikim no tu vester simu jitama ha ataha khaw he e khu kha tin kham sangma nga te nukle si ka 21 tak desi na nga oji khana mungu te khao ku a kia inkara wo wate we February Somalia si urkhiyar ngna taona 4 en kwe na ta mungu te si anja 6.5 million di kwe a kho te te ka di kwa na ka anja sinu khao ku a wa uwa guwe te nung kuhe a kuhe tim a ku ji tin kona shi ka an shi ta ma ha ke u sha ran ja khun ka de kha ka ka ui palom rit shu he u sa ran di ki ni e ku cha he e si ye ko kha gwe kha shi si tem bi so ma tla lu se me e 22 shi ka i sin di so ngu ma tu bi na hi ma me e yonas bara khe kim ma tla lu se Seguti ko ewo khwe hi amatunga hi amatunga sa hi hi etam no state na yaba de amatse he tubi na hi nkar anke amat amen khata shwe shana ti khona no state na ane sho ka khona aki ana ko ta ko de kona ana ana ko ta ko ngu ara ko hi ki te kwen no aki an kwa ku ji ni kun ku ji te te shane te am aki am ko kun khono tre amat ubi na hi ram ehe takhono te him no session 7 ta khadi kwe e shu kona ska o him mtla close ei te te khauten si a sesa hin am kona ki duro hin ta ma kha si ko ta ko ngibin gibe na ko ngora kha tin e a m per miri a kwa jilo na ta si de ta min tu li nga te polisha na a ki wota no a khana wota khoi ka ana tie gu ta ku se sa ku o ite se na ti a n c r h le ti di am Claro water ki ves an derban do cloud 20 ntulinga te khana yaba te polishana she ko jawo gun an she che khata an ho em she ko ta ko te jawsha ni o ha iye te politike di khonam no mboronga ko in tsej ka an ho sha hin yetin am a ka te khana qur qur shana te aki khana mu te a ku ji tsan tsu sha te di te rati na ki te khona municipality te jawo khona ki tem ntuli aki ngo sikiti ye khwe she da jarak are ko tako mo sha o inski ko jilu na tal o dino yete khawana kha ata in di moronga ki ko a tebe dam bori shi khre wa ham frai ji mal ta ka kun ta tin ji kun ti be an kara kom kom ti aki kom an an dundu anes et na ta ti tiski cecilia o patem we can say 19 di frai alternative maltese kaparema ama 220 km na said ani andundu ani etna susiki kwem a europa unjo ka ngie tin vie ke siki khawana kha iete aka amboronga ha te tin ni sicilian si kaparem sa tania si umki tinu kyawi tin kapare an eating e khawana kha khwae khu yo fray jite kyangu bori kwe ta khwane kam 12 am xka fmo ta khono te ste komo khawana kha

Fred Nest xa muso nxege ngencamuke umuli wola ke taqomte ke tine xa 15 minute ke konke radio x ka fm komke wola ke qham emage ajwe qham ke bunga wase mhe fiti ka nqa mqoko manqa wola ke timoshya ngiya shika maqim yangiya jwa bunga ke wuli ngwa mi elmiya ritli anje kam ngiya sunkwa nga ke ta fiti ka nqa mvunstaha ma ya program sun ke khomang wala sing muku ge ga go ngat e ga ngam anje kam ge sun kwa chimui ng ta ko misala ngwa da me program kan no si kan he a u khama ke vilong sa gane khona ntene a thwisa muku ge ga go sa wala sing ge ta go mit anwa ya ati kam chi ge ga khama ko lo ngwa ngwa chi ge he wa journal program he ngam ge ta akho no ya journal program a chang anje kam gyasun kwa mchu agum ngwa sumano ang ha kwam ke ngulin bors fudeng aya sumano mo atwisa chimbusi la muku giga khali ka angia ukhama dewe ay ngong gani khuna ke kachichke dawa ge kwa mkhama kwe ku negichke kucha ge he jala khama kwe ngwa dewe ay ngong waka ang hem ge a samchak a prokharma laga chwa ngong Mikhagita agu mik angoya. Kam chigge ge a kama mko wala ngwi. Yang chigge a uha. Mita kya wam. Che bunga chwi sya tungki ngay kre purukhala malaga chwang. Kakrisi tini akala utwa hm. Ke chimusi lagi chwang ke ke ge a u kama. Chimba e he kawa ngay aka ngoya. He mkrisi ge he a wuzila kama kwe. Kama da a. Ujela mku gika uwa mnongu mageni chuvi ndika ukwa kwa mkwa eo mdeweki yi waka akalutwa mke mprokharama laka chwa magira kwa jwe kama kubunga wase mwa lego mku kuma mku gika wisi kama wala si igita si kama ngomi elemi ya ritli na wali mgeta agamu ngwe ateke metaguni kuna hinha mku gita u akawe ngwe ngwe kwa tim chu agum anga program sum nang magi ko game ko matina athu sam ku gi ko kon hawa bunga tayam tim si magum anga wa program ki gang geta sa fita te dura chi gresa ko program tene a kal utom ki gulang sum ha ke ya chon

commons lie fwa moso ya onse geng amke moli welkom dit tini kwa 21 minute ke konke radio xk fm chimusi mola komke mchu agnom ko program ya nganu sigi ha uqhamam ke vilungisa gani khona manje kam gesin kwa ngita ngai te vilungisa gita spiel baya belangre rol ke thoge ga chongs ke chimwa e angwa tu kawisisi mukuge ga gunung tuwa akhoge ga chong ta kawisisi ke ta akam khama muku gega kwa makama kwe adun muite ta agamaga ge an wasisi mgida sinti ke vilungi sawatske kwa afitiga ngawa a sika kama kwe ngawa ka muku gega wana katusi apari ngawa adun muite a kwa makama kwe ngawa ka hun aga ke amana ke akumwisi sigilte kwa ngge kongu wala ke te hea sa ka atun batu muku gega wa successful van chi ke he kuma ka shoge thage ka chwang ka chwang wa tang eng ka agya fidi ka ngwa ka tang eng ka ta duha aksigi ka wana ka tusi ku bang ka agul kama kwe ka ka wan ka wa chige wa khadang bang aga chi ka mallu mana ka mallu ma ka agya o ka te khau hamanga te nwisin hamanga te khausin atege nga agi wana ke he thokun kama ko shoge ka tusi tamku ge ka ko chusin he u ke tivilungisa ge kama ko kwaso kam ge to kwasa si ge to ngi vilungisa yanga na kwa a passporti ye age a wujla ha ken wa ke khasi mtene ge to kwasa si ge to ngi vilungisa whatsappi ke akhoku aka tswang sape age a u ka ngi halienti ti nga tsing a pani nga ba a o wa skola a vilungisa a ke ngam u wana kola ke vilungisa aka ka khano ka tusi ke he a ke tsana a ke tswang a ka tswang ba ka ba tsheng eng ke he kula tsi tswang nga ha ka maga mo go ga tsi go tshegwa a ka tswa tsi ke he a thwisa mo go ga se khonga ba ka nna na kwa a belegam ye wa a tswa ga tswang nga ke a tlhoko ga ba a bi sisi gita kon ha om tege ke tsi mo si ber al skola me ga ni khuna ma gita sing he u tsi ke he vilung sa khama ko ko se ka anji ka ngem gi kha chuwa dr t kwartal ya achwang ka khisi gi gi akala utu a ga sang hai uwa thui apika fokesi ka a skola vi kwa ma hun concentrera klasi ni ma fer an vor delegati kem ku gi ka dun a beste ke skola kuna fu klasi ni vi kwa ma wasi si gi vilunga sa ka osung gi he a na i dun a beste muku gi ka wana pindi ke waga jelasin batu ferbieter ke a akma akama kwartala wan kita sinti ke kwartala du ke pishing hi kam kita kuwa ke o jela u jun pindi aitsla kuwa kama kwe kawishi si kita kwam tige ke wala wa kansi wam ye ekhe ge gyam adiba jilisi asin ko e duwe age kukwe o kawa o kyo e age geke o hamistiki ko e golo ge ga wa gulu tamu ku ge ka o jili u golo singala a mistiki do age do an hika age ke o duwe tre kawa ya hun o jila uwa ka bi sisi ge ta ko nga om ke tsige he vilungi sa ge o kama ku ko sio he vilungi sa kwa nwe da kha adun abeste dun muita probier wolwe sisi ka senke analisa ti hin ha anghike mi ma athwisa ti ka ngdim ma athwisa tawa takwa ti anghike ka singa ta dukha kon a tsaka ma ngli tora kama huna warga sisi ka akwa probier amana wa tan hite ka te ma ke trai thula daga ka te ma ke ngli tawa for all mwe ka ge chwa standra bom he hike mwe wa matriki lande mhau en kha dag des oor tsike he mbilungi sa gi khama ko kwa sio ka nga ba e ke tsike atu ba tu mku gi ka wana ka tu shi ka khoko ke ka tswang anje ka mtswa gu anga ba mko dr de kwartala ta a qabushi shi ke a bilungi sa lungi sa mku gi ka fer better ka ke ka khisi ka e he an hi ke ka gi akal utu am tene gi ta sun tege chimu shi ki tswang bilungi sa ka sun ang ba tu mku gi ka
probeer ka wa skola meke vi kwama ke pring wa agya o hika gaba aler nka gya ka ke pende ka for better o pende ngoke ka last quarter tawa ta ak a skola ma akhamani bring account ni khamani geng dun muite ke vi lungi sa nka nhe sige angai aka avilungi sa ka osingi andag a sol khota ak tuwa ge ka kula oha onu de kha avisa kha ke onu de kha latitim ge tan ghete ke Sumanu mhea haka wa kukuma Tamazi Akuwa nga akake haka nga akake avilungi sa. Wanamgita sante gika kanini ka ansi tuwa gika tulati. Lati chika ang sonder first kwa Sorho ke agita kwa gya betechi ke skola kuna. Muku gika sing unga wa mdewe ii avisa khaiti ke kwartala duke katini kita khatike dewe tini kwe ukama kwe avyesa kha taka nini kasi tini agita sing katiti daoma ke ukama avyesa kha ekwa dawa kwa kwa diwi diwi nwa skola dawa yaku automatis sigita a ngayke tadawa kumuku gika gdea cha ngayke ya gdea skola nguwa nga chukula tike he ya ge awana Even at na forlor ya to comes plan tam adwe kletla tene gengsin chigem chu a kwaso kongam dewe geta ngirige hege kokomang dewe ka kha to komang nga chu ya toti cha skola ang khya e ofu ya nwa ga for skona ya ya gan kha toti cho hela sa tor toti cho ka cha skola dewe ai kletla ai sama working ke understanding tele tlhoko ng khama ko seo ke tshimo seng ke tswang de wege ke tama ko ke ga an muda de wege ke tsia skola ka ge ga tshilung sa tsa ithoko wa tshe ke tlhoko ng khama ko seo ke tshimo seng ka se ke mhaniem gel herak betroka ke de wege ai tswa tswang ng de wege ai vilung sa tswang ma thwisa mo ko khwasa e ka ng khama tsa ike tshe ke he kwa i ge a sing khama i kokosi a ga ge ga go tsho hwa ang khanga da mo ko ge ga tswang ang khanga kgadaba hm yasin he u tige he ya skola bilungi sagi akwa sa khamoko kwa ga khwatswa nga ke khoko achwa hm wala wisi si ga sin ke anwa da ba gam akwa sa da ba athu sa muku ge ka ng khama ka ke ka chimsi la ge ta sin ke da ba tin athu sa muku ge ka kwe vardier ya skola chiko ha vardier ya bilungi sa daga sin ke hm adwe ke ka sin kwam ko ka ng wala la ke dewe kala kangi ta kota dibe kwa furluar belangke skola ta kwa chwa chwa ka uga a skola ta ka bachige ka kangi kwa thakwa nga thamu kwa uam chukho ta muku ke ka sang hi unga wa mdewe ke chike dewe ke anwe da kha I thwa ke ka chwa nga chimu si ya ga mdewe ga makwasa nga mdewe kala maa tuisa muku ke kwe unka maka ike ka wa ka kukuma si ka mko tang maa saa wala si Cuma yang mahagumi angam program kegang gira safita, ta durasi gira sagu program, tenak terlalu tuam kewala, musnah angki ya cuan. FK.

The one wa muso nga ngsege nga mke mwuli wala komtike tine kawa inan fiartak manita ge konke radio XKFM FM wala gira komke mtine gira gu chu ag ngwa program ege kom hunke vilonge sa program ka ngwa si kan tine gige nga gen hukam wa mge chimo singi chwa nga mge tuisa mku giga kwe konke wakwe ke anjika he chu ag ngwa dear de kwartala kawatski ge thakwe kamako usyo for our school me gani khuna muku giga ku chu sing he u chige he tene gi hakala utu a apri nga wa agiga o ha chim singi chwang ka for better o a last quarter la ki ga pindi

ngizathi ngware khama programa ngiyaqhabisiwo la da anjika ngge tege ngwage sa kugisun kang hewa chi khoi in sia le freda khakam di 14 de agostisi I pani ngwai unchi gegen gya konke radio xka fm kuna ke sbc a ya event qaqa gya hawa e kugisim gitige sa kang kya khoi gani kuna ta kang ge he gyam ke kong khamani a kong gani kuna ta chi khoi in he kame si ge akala tu wa opa kakuya sa chau kaluba sa chawam Teresa Mangumbu opa Benjamin ngwa chingwa chawam Dufina Mangundu palingwa ngwa gyaku Dufina Njeka Makai Kasoka Vasco Serneo Maria Domingo Domini Ravier ngwa chingwa chawam Paulina Luluwa Antonio Maseka chingwa Chingwa Sinchawam, Ana Kawu, Avilunda Khiles, Aupa Manjolo, Namasi Chingwa Sinchawam, Auma Kalumbu, Aupa Name Nakam, Kates Dalam, Teresa Jonas, Aupa Jumba, Namasi Sinchawam, Auma Sisida Kasendra, Chike Soziana Konsarve, Wa Chikoyin. Hesi gegele he ngabayi freda khakam o hunchi ke gengya ko unke radio xka fm kuna ke kawala a wa tin iri igeda ching a sbc ti sbc gya o ha chungebe bunga waka ang hege gemi ke kong hima a thisa bunga muku ge ka kong hi wa ngida sintike mkwe chu ag min angwa program kawala chi gege ang am a wa yalf iri ngida khwara khona programa wolewa yalfu kay chimbuila mkhwata aqa celesti jack ke chimbu achi gegera sikamangam ke a program ta ya program ulin khingham dura chi gegera khangu ka bisisi muku gega gutin adang ta malaya bunga ke mtan jiwan ale ghum khuma ke konke radio xka fm muku chi gegega sa kole tema ka khisi kang hwachi gawala ngin hwachi gegi chwang ge ta a tala utwam

0: o tla e kosekete kho sena ko ya gwa se o episode ke tete ya koma te kwa tla e kwe kongwa tinci acute engine na taqite anza gabe o ka kwe wo wa tlotung he no matsama anza ate u tausi ka awe ga ke ya ko si ta ke nkara si ate we tsam se ka oxygen taqite go ite swa matlo he subuna ga a go ke nkara hi sena go betsa o tsak am sekin a tsam sekita o tawe tego ntu ga swa ditikiri tsa tsai ko tswa bo te un se o tla e go sekete ya koma tente ga tla e kwa kwa ku msovo nci enzwe na taqite stable taqite ti ku tsamtso ke kwe ke hinse na kwe mara amoti o ga se o tso tse tsa jao ka no tsa ke ha sara go athung he no unstable taqite kwe ke kya o kara hinse na ko 20 minute sa se yana kya wa no moti o a tso tse tsa jao ka tama athung tsa ke nge kwa go ve ve no tsa santa ma ga tsa ke nge go ve athung he a ta ga tego kwa ne a tsa a oxygen tsa wo wa tebe ne tsa u atam siki kao si ute kaitam kwe tsa wo wa go no anzi tin zi te ko mazin asem tu mazi akien he tam tau atsa u tau ji u tun zi sa tam ati tam sika te ko ma kwa da o ka tsa ki huo da wa te kwa in tun tsa tam tsa u manu zi tsa ki ye ye tsa u tau ats an tsa ki tsa u swama a tau ku tsa kubu no sem tu mazi akien tam tu atsa mo tsa ki hinsen ati tam sika kun spatra sika si tae ku khaswande ti kwenande hinse sa senzi ana kwa aa mahohe tsa u khaswande ti ki tsa kave kwa tsa kwane ae tu sa te atra wa kwe te u khaswande ti ki amu tiyo te tu sena ti tam sika te akian karate kunya koti even tsa sunwa ha asem tu me mua ko tau kwa agyawa ti tam sika spatra zi oka tsa ki na sunwa ha tsa ki aa gonde u kwe tsa ki kana ti ncho ku zita ma tsa ki yam ka gonde kwa ma tsa ki tu khaswande ti mboronga zi ti suka zwanga aa wa tsu di a cholesterol a tsa tserwan tsa mboronga wo tsa tsu sa u fena tobe na tsa obesity ta qi te kiri tsa ki tinu ni mboronga se ndi tsa se tsae kwa akwa na se ka hinto te tsu sen ke hen tsam te u khaswande ti zi a te hasa kara ku nya ko te te zara a hasa he e kwa ne u en tsi ka motho yo a teng kiri tsi ke se kana go ante ki tsu sa go di gongwa go ne ke en karate o ko nyi ziki ate hi tate ho ji ate hi ya go bena te a ka wa di te a nyi teng am ku di tsu sa tsaka be a motho yo nyi kiri di a tsa wo kwa hi tsam sika a kwa na sika hi to te zara te ko ma te kwa te kwa nyi ji ya go go tsu ane di te ko ma kwa sa sa a market kli a te ng ha shon de kara u feneng ji ate hi te tle wa i te u ge vege ji u a nyi a kiri sike te a ka ka be na ko mu a tsak e ya tu ha shon de te mboronga ji wo kwa ate ko ma di cholesterol ji suka jonga ji awa tsu mboronga ji no hi to antsa te zara te u tsu ya ga te tsao sena ko te a khashonde te kona te a nga ma te kwa te kunya ko te te tsodi a tsao ka a kwa na dzika te antsa tseve ke go nqa o se u te qhenqa mo kwe tsaki hi sen veta no te ntse o sa nqa sen go dzinqa stress ta kana ke ya te go dita mate mo kwa na dzi a te hasa ka go dzi a te u kunya se ki te om a wo ta tin sieve tot nye ga iri di an e ya ki a te u khashonde te tsaka sa tsams ka hinto te ki hinqam tsao sen te kwa te ko ma te khudz ate hi te kunya ko te ata amotyo te uwa kiria ke se tseu sa ka sa kya te ve tams ka te kwa ma kwa tsava temperature ze ke tseu sa kwa ti nga khudz hi ya ko kwe wo ta kha tu tsam tu kha so ndi timboro nga ze akwana ska hi te tseu sen te kyen kara kunya ko te te mu ma tsam kiri te ki ka ti tsam ska te ana tu a hi te a ya ke te kya o kara tsa ti ta ma ke hi tsam te ku tso kwe na ka tsa o ku ji ate wo ti o te ana tsa o no a thu nge go ta ti thu no te ki su ma ga nge go a tsam ji ki a ji te tsa o sen ka kwa na ji te ku nya ko te ke ji na te ke tsam ka su nde kara nwa ko te a sai si tsa wo wa te ski ti o tsa o ga su nde te tsa o sena i tsa kiri ji ki tsa o sa ka ve of tsa ki tu tsam tsak am ko te ki hin sena ko te tsa o sena ti tsam of tu tsam te o ku nya ko te ke ji ki te ga so nde ti mboro ga ji a wa te ki ti ya ko ji hin sena ko te o ga so nde ti ka kwa na ska hin to te tsa o sena ko ki hin tsam te te ha sa anin tsa ko nya ko te ti o wa nqi kiri ji te ko ma ti ji te si ai ko tswa be no se o viere te mo te kwa tsa ba na kwa ta hin to te tsa o sen ki ai kara a te an nqi a o kara jetsa u o ngai sunwa khate nwe viere dziki tsu sa kwarange te ti tio tsa u khaswonde te tsa tsa wa i kwa i kunkwana tamati yo usa qhasa ke wokini na tebe nta qinyivire dziki kwana ya gesonde tiki tsaka gobe ana udziki te u gesonde ti program si u giri u te ya hwan ti celeste jack ntamse ke tonde darana qare ha te xa ikwanci acute enzina taqiti borunga he gqebe di thung ate uwaqo ana hiyana tsa a xa usi unci khayi khenkam kwi etsaki sikago no anzi kiri dzitinzi tsa xa ikutswa go dzincisi u episode ke te xa ikwante u program ha si u gheri we ya hwan ke hem tsui kha matimbamba ate tsams kati a ka go ke he tsam tse te u ha sonde ti program e vuns ta khan tsi ki a tsam amuto yalf iri e tsam no radio xka fm siki no te u ha sonde ti program e te ya karamate sabc education radio xka FM ta anza tsubuka sate di kunyi a no tsubuka sate di manu an qe qere ta qere khate radio e ele miya ritsli tonde khasi u programme ke isenza ya darana qa isa hinya
1: majwe khama ko ibisisi e qala ke sika manga juke konke khasone qa programme ke sa qangu ikeke wa acute angina ke ke konhe mo ke qeke ka wa khun qa ta ga nine kan kam ka ke tsiga mo programme a tonsi de e ngu to tsam ke ke sisi ke ngu khama tsam ke ke sisi ke wa SABC e vilungi sa qosin SABC belongisa kungqa a kungqa a tshwa

FM waka ngige gemike kong hima athuisa mukuge ka kwe kongri wabunga muma gege sam kusungdi agete ge sangri asogoku ohun haya ke fried da khakam tin iri aprin wa gehin gya konke radio xka fm kuna wa ka ngim kwa asa wala sin bunga kantini kama skola kuna wa dewe inkwa wa kukwesa ECD mgire ngayim dewe chikolo rame he ay skola la ay kikaya freda khatam tene zango geta akala utwi zango ua hawa ngayge 12 irike ECD asentrem kuna rasi geta akala utwi dewe ay kikasun kama na gengia zango laka kala all the hours van kukwesa ECD word hartlik uitgenooi na die vergadering wat sal plaasvind op vrijdag om 12 uur by die ECD center. Wa ngi ngetene ge gyame ke kong hima atwisa moko ge kakwe kwang hawa. Bunga, bunga mtene koka lu ke mwe ehem dewe wa khrat er kleter si. Ke dewe ay pijama dak kantene he akala utwa dewe ke fredaka ya unhwachik de. Sa tena akala tu dewe gisung ay klikaya. O debe klika gisin ke nguang a debe ke kwanza. Tastini gita akala tu debe gisin a klika uhum nguwa. Vanaka kwa chi jalaka chi kwa gisin ge ka hana sindi ka akala tu debe chi. Ge ka gya nam ke ka kala ka mazim gisin kwa nguang. Kawisi si agita ukama muni klika ngam debe. Ayi fons en sama lang ta debe anwe da kam understanding. Muku ge ka gam debe gam ka sing ngam debe ke chikai. Isa akala tu ayi. Waka nghe kwe gemi ki kong hama kwa nga wabunga. Ntene gire gwe chu ag mga mko program ki gang. Ka wala chi gege angam a uwa 12 iri. Kem ka ang wala chi gege rasa 12 iri. Ulin mong kem ham chi gege rasa fitika. Eng angam a mko program ngay. Yantene akalu tuam ki wala sila ki gang. Tamang ama tege bunga mwe ge. Alego mko kuma ki tuisa mko gege saka kisi. Ka ge nga kong amke wala si ngi chwa ngang. Tumu si ng mga gumit ang program ki gang. Ge ta sa fita. Kawala chida kam. Chida gira sako he wala ngui. Yeng hwa chida ge he a kala utuwa mhung.

Sijaba aya muso age ge ngamuke muli wala kwamteke 12:20 ya ke konke radio xk fm mula gita kwamteke wala ke khamem ge gamqo khoshi program ya kwam ke chebunga chisa tunking hai che gam ge a somthaka program ga chong agita ukhama anje gam ge sungkwam ke chimushinki chwang kawa aka ngwasung kwen khlemang ngesin che virge khwa kwa kwen khlemang ma gya wana ga him he ka gya cha khlemang ko dani gisin agita wana ai si dani gisa agita wana au chimo si chi chi hi virge kwen he amang a pasala u fer al gat che agi ngali kalu ma chi wasi si apren wa agi musin he ka ngo si gitne gi ha wa tapelung lisiko chu kham wa chimo si chi tene Gita alea bunga kemuku gika wujilali kaluka kwa tapalung anghi ke tapalung lisiko thaku kama ko show kwesi alea bunga a kwang a akwu ato aya sputi chiba ea gesinge ka kwa ngole kwa ka kwi ting u kama ngole ka waka ta okubu hei ke chimusila agira kututu gika kwa ato luzu sun a kwang wi tapalung ko agya wa ohun rigaro golo gengia akeli kalo in ma agang ati na bali kalo gen wa oli muku giga ko chu sing uchi singa chi chi ka hanka nga kham o tapalung li shiko wa chi ge ge thoda ko un thama ko usyo ka chi chi ma asin ke ama ke okawa luzu heluzu ana thota giga nga atama akwa hukuyi vanhana likal nga akwa aga achisi nga ya gita a ui kaya ya luzu atoga dai chai aga kwe katene wachige he a chankana gaga he akwa giga tutruka kwa akwa giga tutruka wana behir tia anhu ngure ukwa alikalu taka wisisi geta ukama anhe tige he age nga kontrol ukwa ka wisisi nge to luzu si anhe changu a ukwa yi gawike level ya ehe age tutruge akwa tosputi age ngsang nge a gwalu rigaro ehe age nga likalu ngure kwa aga nga ge likalu ngure ya ehe kwa akoli chimbo mg kwa si ga mhema kwa ka kwa kwa cha kama kwe agi sengke tapalung kwa kwa ichi ge kwa aga wa he ngwimhe ge kwa aga wa achi ge kala ngu chi singa chi singa nga tini mpani ngam unku unkaha likalu van hama nga gira ngu teke chi kwa si mwa ka ta ofu chi tham gita gya chi ka la ki ka ngu ta ka nga ke ngu chwa ka aktuwa ge ka kwa tham tak ngwa sing da kama ka tak tong tak ga ga khawi tholuta o fun hle mang ka kha ngwi chota palung ka ngwa sing da kama ngwi ga tak tong anga chike ge he gya ngwi ka la ga kam o fu ching wa ko la thoga ko si si ka ga te ne gi ta kom ke ta palo al lishiko o che thogu ng khama ko usi ofer al chimusi chi chi hi a

tuti atho brikisun ke sputi yang wa emaluluma hun sa u tapalung magita ni tam ukong ral tapalu sa cicang he ga wam chumhale na gisun yang wa kang ngo si ya gisang gita wana ko ngung dang ngung ya gisang gita wana ko chigang ngung ya gisang wa tu tu wa ta ga kha ku kwa cha kha kwa wa ku ya tapalus a tu stant atene pani nga wa age hun ku chu hun sin re o hun hi tapoli le ma fela kha nga wa likalu rea chu si gi chuang ta tapoli te ma pani nga wa a hun ka kha nga wa likalu ka wi si si ka kwa nga om te ge ke fela kha ti ge chwa sin u nga vir a tu stant ha wa che thwa kwe un khama ku u sio gida sin de ngal mang ka kwa wa chi kwa challenge chim ke likalu ke kausung ke tapalung ke ka chichi ke he vir su ha chichi ha ta aching nga muku gi ka su u chimba e he ma gi kwe kwa gi khama khwe he ngam ngam hawa na ka hawa da ofun he me ke gya cha munga gita wana da thung thung ke gi kwa cha kwa da un wi munga gita ga wana au ke he kwa o ka wa ka u bu mole he khaba ga tsa nga khali ka lo ka tene a ka u bu dokho ha ka tutu gi ka kwa ka wisi si kang a gita kom ke ka thota ko kha far le ki khama kho ya tapalo ng rik sing no ge le khong ngo ka wana tapalo ng hula ta chu sing he u ka wa si si ka hanga nga ba ke drewa nga a khali ka lo he ke mo e he a pasala ga he a ga ba ga tapalo ong sing he u fela ge ti gani khona ma ka gita nikwe nkhama ko ukwa sho versing umso ha chichi ha thongwe ku versigtige khama khwe kam gi kwa sing he chimba nkama khwa dam hema cha mohima gata plong au magge ka kwa ngka wa ngole ofun hema ng da ta ta gi kwa cha hi kwa ngale kaltini gi kwa atam na ba ofu kaliko ngke ki gi kwa ma heng he ku kwa khwe khama khwe hamang ng gi kwa khwe khama khwe ong sing he u chimusin e he vier ge kulang chimha athu sha muku ge ga o ka ang hotu u fela khati gani khuna aqwu dogda aqwi dogda ta awu jal ta masi aqwi atwang hau vula tome ki luju kwe chau ke ke tena le ta kanga ufu drewa nga kanga ga ufu khabra ala khamel kha kula vula kula vula ton wi un ton wi i khudna cha kanga ga ta ko tutu gi ka kwa ta kola kan tene ta plo ngun la tene gi ta kwa agya chi wi sisi kan pare ngam gin sin hi u hu kham u ta plo ngun li shuko ke chi mu sin gi chwang ka wa chi ge e he ge thwa kwe un kham ko sho mu gu ge ga ko chu sin hi u ka wa sisi ka hang kang fer al chim ba hi ta plo ngun ma ge he tsai ta plo ngun ge he tsai he ngole kwa ka kwa khin u he kwa wa ka ka u bu ha kwa nghe a to du ge ka kwa u fu kwa ha ha ba ku ba nga a kwa tu u ja la shi ka u nga a kai a chi shi nga wa mu ku ge ka hu kai li ka lu a kha mani shi u ko le te ma ji la shi ko a ge nga li ka lu ha kai wa ka ang hem te ne a sa u la shi u mu ka ga hu ang ang program ki dang de ge ra sa fita da du ra chi de ra sa ko program a ka lu tom ke u la kim sa ke ya chon

DJ Soul Star muso ngegege ngamkemuli wela qonti ke 12:40 minute ke konke radio XK FM gita qonti ke ntini ku chu a ngqanqo mku program ya ge kom ge che bunga che sha tunki ngi ta ka khisi kantini ngqong wa mke wela si ntini ku chu a ngqanqo mku program mangamadim gidi ki sa anjika he ngulege ku kwa aqhinqu u he him him kwegi kwe ma mgita ngheti ki far alta palo nga tota kukwa khafar leki kama kwe aywa drewa muku giga kaya likalu kita palo ngiki atwa kwe far sikhtig vandrik si nga kama kwe nga muku giga ngoo ka tapalo ngula ku giga kondisa kam mati kwa nga kwe kimchima mtini atwisa muku giga o ka hawa keke gisang ye itini gi awuzila chimusi ngeli kalu ki tapalo ngu ke faila kha waka him wagi kwa nga kwe ke chimbo nke bunga mchwa gumi angwa mprogram ta mtini gi taasun teke Sol play ki municipality ti ang watu bunga muku ge ka kwe kwang hi wa ke go ka ang chu akula nave ka Saturday kha sa sonda kha go ge ta akula yela chu tho ka nga kam ge ta sung te ge si agita kwa ma u pepi sung ya ngi kwa ge sa akui ke Newton reservoirs gani khuna ta kang ge ta ta go akula yela ke kimbeli Gubungin ati chike chakalim ta sanle bunga kon ha bunga kem oh nga wala si ang pala pala tuna gu kem ge a wujela kamchang a chwang satar da khahe ke son da khawan ge ta sang te ke satar da khokumang se ziri gu a nga ta kula chukho ta ge kulang nga hukam ta guma son da khaka tena kulang nga hukam ta u son da khang oi du se ziri nga nga gu duwi ta achiam tam sor khong ke oh chagga gu kem hawuzla navi ka anke chwang wa ka nghe gyame ki koma wa akwa nga wa bunka mteni koga lu ke kete ke ofu chi thon ke si ne ke freida ha kam yi ohu ki kegen gya radio xka fm kuna ke isi bizi ai event ka ke gya hau ka wisi si gita fitika tin iri chi thon ge ge sai kung o ama ge ge sa asuku ku ya asuku hun ya uhun freda tin iri chi kgya sta si khona ra chi thoi he kong gam ge kong ge ta ku tam khoi iri dinama van mense wat moet vrydag hier by Radio XK FM by mekaar kom vir 'n SABC event wat sal plaasvind op vrydag die 14de Augustus hier om 10 uur en hulle se name is soos volg Joseph Jim Mukanu Mukua Turumenda Makunde Odau Chiswara, Runguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Jose Jitembo, Luis Ndea, Max Kajara, Julia Kabwata, Dongwe Muronga, Mushoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Katimbeli, Dipau Kalipau, James Kabwata, Mbongi Nduve, Kutiva Kununge, Kamuti Kusamuna, Mudi Sikerete, Aupa Kanjeke, Katiku Sikoka, ke Mbangu Dapaisa wa kwe gani kuna, tachi kungani kuna wa Aupa Kanguya sa Chawa, Kaloba sa Chawa, Aupa Benjamin sa Chawa, Echike Teresa Mangumbu, Dofina Magundu, Dofina Njeka, Makai Kasoka, Vasco Serneo, Maria Domingu, Paulina Lulua, Chike Domani Ravier sa Chawam, Chike Antonio Maseka sa Chawam, Chike Anakabu, Avilonda Giles, Aupa Manjolo sa Chawam, Auma Kalumbu, Aupa Name Naka, Tike Khatu Dala, Teresa Jonas, Aupa Jumba Sachawa, Tike Auma Sisida Kasendra, Tike Sosiana Konsarve,
wa chikhoi he freda khakama sakala twa konke radio XKFM kuna kitin iri wa ngumshi ge game ke kon hema a thisa bunga mukugeka kwe kon hiwa nangwa chim chag anga kom ko program ye game tene gi kwa game ke kon matine a thisa mukugeka kwe hana wa bunga ta chimushi ma gumi anga program ge gang gita safita ta dura chi digra sa kwe program tene akal utwam ke mula ngumsa ke ya chongong

0: samete mono tekise nqeseka in ireqa amtako siyebe khamene denge kara kwa xka fm sikinu nge tembamba kwate camhe te ya haya ay kwate eka usika te anakwa program menyam sansa atakwa no morosani te te ko bori jekte ko kwe ko kumsa ohe no nge kwe morosani su jao jete kumka sa kwe cha ti morosani te jao kwa tema presto mangumbu takono ti yaftaka punda ta ngasikatete kucece kwe morosane so bolizi kete mkuku ngongo kwaase ukuokwe ji ngetatu hakwa kwe nyamka kwe tepo mnuswete si South Africa so o umanda kwe na kana mwanye ankarati si ngeko zite hisa na tihe kana milyuna randi sae si siri ajao karati ngomba pra na kaka wonga kwaano yaano di teta tinkwini ate kiare kati kamsika no kama se yera kata kanta ma asiri zite kiare ka wuka kweta this time karakto iki kubore suete si South Africa si o menserakte komisi kuna limpopo kitina kana wane ankate si ntau kreska kwa kate nyama kwa kurukuru san a si maku sae si di jau a hambe jau maku a hambe titi mborunga a akikana kutin kwena kata tukuji a tisi kukiri utomki kumogwe si kumuna takono kasa nukwena ta suri sa tam kwa sa Welcome World School ta tuite takono Welcome World School technis ta tuite ta kana o kumu kawa kantama kuye te khasi nga district director akiti a khanswe te kwanu kana ukeji khan kediji a kumu kukwara divita tuwe ili tisi kukwenda mburi a kaya kukwa kwe
1: ni khamoni te ki tonga yen ke xkfm ka konyam te ki wala kha ke gri yang hima sa morsani ki kam ka ng i cha jo kam ko i was se ki morsani wa yafta ka pun ne wa ki mi a first to mangumbo ta morsani ka kan ku tam ku sit africa mandala ka ong ge ta an ne ki ge ta du mu ko o hm malin ka mali ka es ki wuzula hm ye ko la khano ji gri yang ul ni ka hm ji oi dibi oi ngole ko kam kam yi wana dibi ntan ko gida sa ta gisit africa commission ko kam sum ji khon ti seu ke le popo khona na kam ko ko ke ke municipal vi ko ma kotro ku panga ka ti khwa le ko na kam ko yi gida a kam sum dan ke kita sate ke klik klik ini hewa diwin kon sekolah ke welcome sekolah ke tu tu ke ton wa ina wa ke welcome teknis sekolah ana kamu ke kok ke district director which ke hi ga kum sum ko ka ta ke kadu ti samu ko on ka wisi ke ga guli ka si wana ka khulasi mu ngu to ti ki kam ta tiwiri kan hoji matkal no morsani tiwiri masa kwedam

boritwe re kwe kie te ti treso katembu di mbamba ka te ha kwe te na an matlanga komisi kwe na ana kwe kere ti hona te nekhan fiyerta ha kwe na ki kamsi ngdri kuri ki o atesha na hi juhe em no siyaman siyaman taka kai ji aki kwa asha na ti kwa jilu na tao ki kene pa direktire a sesa tenaki aki on afangleke polisi onersuk direktorat ikone aneja len john yamashupieta en angkwen anaki provinsi si om kuku ji ten jite ka kuku ji o jiteksi amki o jitesa na ji takono dwelem anesja kweji a sesa tena om aki yamashupi shanata yaba anti oji polishana te orhinji darban shinga uki nishana inji shwe shana tikona no jun shwe tikona no aki kan karathia kai ji ha seja ji te maha ha polishana yaba te shimborunga kwe am kau unhi aki kwana he te ak erehi aki ama a ka te ngi ko ji a hin sa nai ji to wu te an o in ko na a e si polisa a an ja sin ka wu hin ve ta kam bor nga ku a Brackenfield ki kapsta te ho i ta o le sin si i te ni ha de sin 500 ti de ko ko ro ko ha yo polisa ko a ka te ku a FC van Wyk nga te polisa na a khoji am a tawi hinka si urutam a Brackenfield o a fabriki sikin no jao ku a aki sesa tina ki a si uruti na kumu ngati se tro kara ku hin kokoro ji no ana ko ji amu ku ka te ma ko shiri ngu kwa uri kare ten tse ji kam kam heutu sha karo ana tuwa ti ya ba ti mborunga ku di no chinis koma tahno tanzania koma ta shikhoi tim polisha na karo shi uruti ha kamdi hautu am polisha na nga te 16 kuri kwe a aki khana anja sino kho tam ya ba ti hautu a ya ko akhai we ta am entwe ta ti tim dam ki tu google ti o kapuka no o a aki te taha anga oshiki no kian rusha hinye taha aki amam polisho ka an ka te kwe FC van Wyk nga te nge u kwe an khana anja shinum si uruta kian kwa te yom nta kian kwa ta kukunga ta jaha kwe utu thamata siki si uta kaasana tam no ama awa hak oda no polisha na aka akia te mungusha na ama kuhusha hinyaku kia kunga ta kashikashan urutare re anga kaha ama shikan urutare tam bori tuwe kama fire kam xka fm ki takunu testa khawana komagwem.

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetsemtla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka khomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e hetsemtla go eta. Ne go gestesi ba go di e a. Am ema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se na mwaqo platform teniki ba kho tsema xkai fmki kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamietska pomki ni nyam tot ata kho kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla go eta. Le go gestesi ga go di e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namo go platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

Honey, I love you. Amoso yang kegi kam ke ole enta wala wadri ke 79 di tawa ga radio XK FM tamal kita ngayam ke program yo finance and commercial haranen sen program ke khabasen da program ke chang ngam ka kangun ngal te lung sa khoya te kong khoya ke khosis ke ehi pasi apanga amali manchukolak asing hechin eka hekaya khamnum chin ege claim ko hek le gom che ka hiwa mo ko ngo chukla ga sing hi chama ko ko no bari en yar en yar ait kang he a ke kula chin ge hi a ko kha mali he ang ngo panga or ya e he govern sin ko a thawam ye wa mmwa ye wa thawa mo ke ye wa nte ye wa wa chi ko ko ge claim ke khong ta ya program ya chon ta ge ti ko program ge muto wa he ge tong ge program ma chong wa mi oscar ka bine ti ko kham tam ge program ma wa is abc vilung sang khong ma na khong a chwa no radio x ka fm ta ma ta di ko si ta ya ko pa ke ma ding da ge da si ka ma wa ya ti wala e ya wa na e de ma ge bunga ye ge platform ni ge sing wa ko ma si bunga ni ngung ko ing ta ma sa ko ya ta i ta to lo sila

0: wakete kwe a tax panisi ni a seri wana hautu jes mboronga sesa tahin kwa kwe naki lenan colonel dina govanda tahono kham ae kusikim john ngad kwa na a seri govanda mki kwa hi e ngo to kai a seri jao kai hi 2.5 million randi e ngo ngi unwa huita ngo hautu akte bismisi a wo kwe am Eskom nga disinu karaha hanachaya karaha dati yenga oz kwa Zulu Natal ki o karaha tiji ngu ngutuwa ngeji ki barak an kom karana sini wotko kee dikim. Eskom nga dikwa nujao jitunga oji ki an kewusha ngu goro oi tseka tebe kwa naika kia te nu kwa amboro nga jita maha nu tita shwiri ya tim. Nga oji kwa na waka karaha wonya kweji Kokstad Franklin Nottingham Road Underberg Nung a karase konongoma manguzi por Danford ntonjwa neni takraha tseri na hotam. Eskom a karata sinunga oji khana tsezika wa oroko si o teweji a khana ngo kete kagwe ngo barai kwa si tabai kwa hasa akunum. Borishiu kiriwem. O kwena uko he ngkariba kom ki tu a Zimbabwe ki tsaiti a se kofire nfiere takakasi ya hotam. Habana katu sei si choro jiwo sinata Go polisa nano aminata tita sesha akushaiki giawa te kwen cha jiretin am. Ntu si honetin fiertin di kwe wanana tita ko feifu kwen jao kwena wika tesi ka ai tim. Antia di kwe an kwenye kak aho iti Zimbabwe si uhurmende nga di kwa nu ya ita ti vesa isi atuwe an kwena ya tim. Zimbabwe se ko an kara hwata tu hongwa an jate hwata Tinu mutetu jihurumende na ata hwata njao ka kwe ngo tu ama huji ate jao ka kwe jia Ngyao na kao operasi jihi te jia kao sa Tako kwe kao kujituji tamahanu kwe sinaka ngo hisen tam Firi ribori si ukhiri ukhaya ahe Khabana hatu bori ete keke kwe kama faif ire kama huyum
1: Firi ngomdi kongwa drimanta nga SKFM dan ngumita ngkawamit ngonti flit sinongge Hofu gisi gida kamsingu anchugu shinkans kogi kuwa ka nghi kapsati ga Hofu kanggui gisi ngi interde ganski ngutka prejinsara ma posa Sen gikli nghoga ushi kwa ngkang hofu gisi ngi ngulia ganggi chi ushi ka ngski hana Gikula chit kwanga ngwen ga nghi kanggu chi ushi ka ngak tisa ushi krisi ki kumuti ng Ka nghi hofu kaga gisi kamsingu Tui chi ushi ka ngi kunisa plasa pala pala ki Nomor kawa akhani ka gigi kanung veta ke kwa ng. Ramaphosa gigi tisa tu skogi diwi kamsung u kanung kichi usika ki tisa tu kwa ngka usika sang a September. Niu chung u ta ITM EFF MK party usik da kumiti ng ta yang wili kanekan da anchuk usia ngi kwa ng. Direktira ng he wa polisa kusung ng kamlin John gichu gita hana yakun ki malanga. Komisi gangen gechi usheka nga gechwe kana te ngunta ki Pulis haji koma ki derban gani kuna ki yang hai kama kwe ki tisi gangi kone sa kri nga Ki hana uwa kwa ekwa nga sa sang 2.3 mili yuni randang ski kwa bangu takla nga nghe uwa layar takla nge Ya waka mari takla kula ki karofa takla nga chwa nga He Colonel Dina Govender ki gaten ki gya kwa John gechwe ki hana ki mali bongu kang he Govendera nghe kong Kalengan sikit kau siya malikan ka 2.5 million randa nge kwa nga kya malikan sa kau ki ngzik kongin gusiku kongan ganika ng. Eskong ke hana kong kya gusua ujala u kwa zilna tali kamsing ki kraha ngdwe ki kawa kam para ngki kawa kong ki gatatangan gusua cahe sinyo ki tamo kwa ng. Eskong kau gusu ki ta gata ngjala u tamo kwa jikrizi kwa ngin gatatangan hiya uji kwa chungan ganika ng. Ka jikrizi tini gagangji gusua ya panga kwa ngki kraha ngasingi kwa ng. Kraha gusu ki ga kali u tamo kwa ki kok stati frankly ki noten yim raut ki iderber. Ka usika ng hiti ni gusua gya nom goma ki mungushi ki port Danford. Tom Jenny ke kongsi kwa ngang kera kakula kama kwa eskom kau di ng kia panga kama kwa ingkutu sing o jalau kama ngkutu sikang ki kwa kwa ngkera kakuna ngki fasi kaya kang hikutu kuna sa kariba ki fear burt ram ki Zimbabwe kwa ngkuna soda kwa fear and fear takan ka ng di kwa ki ingo ng ki isi zis kutu gita tena sing ka ngkutu polisa kutu wana I ke tropa ying di tena gatu ui kisi ngkwe ki nga kwa ng Barku kan ingkut utang kwe ki honor in fiar tini ingkut cu hei fai fi kogsu gi hng ke kane kangen hagu tiang ikone sa hei ki ulik ngawa kwa ng. yi kris ki kwasa kwa ng Zimbabwe kisu ki da sing u bar kwa ki u kama chik thoi kwa ng da Zimbabwe ngaw sing kisu ki da kham ching u kaw shika ng ka ng he ya tin chik kwa kwe da tu klak klak ngan tan giam khali ng ki kwa ng da chik thoi ng kisi se kwa yi chwa tu ng kwasa chik thoi ki ng he sa tui ki kwa ng kong ng mi ng wa firgi fam kola tamwa 5 yung sam kong ng SKFM

ona reten siyabe o he ta khono nyege fm tete ya heavy k ciyamade necan onyokara cewunisa ke incamje teke ichange teke 220 minute sekwetawo eya kwa 5 ire sekwetawo ka tisane te reinard kulabeka punda an onyokara cewunisa ke incamje tonde twata ya ham nete u ekaus kite twa kwetawo xa kwa hano te muwa hange akoma akunya a te ungaxa izigidini ndade kwarareta nete class nake anje sine kuikuhe ne akweta anje sine checka kwana have kwana anje tsakweku sixaxhama teno tsatuina ciwa te anje sine esi borona kwata ga tsakciwa kwate akwana jika te mu xa ku akhe tsamjika can onyo karakceuni sa twin no cucamjika te mu nge ate dihate kwana kubekwa idinu timi yakwa gacuno cuokhwe ate gara cuno kireka ki ete khweta mano tsa gara no cuno tsao ice ki tama cuno yaka no tsa ikuno akhwe akwarana mato am kona ite mo tsaka kona tsi hitio te gyao te u tsana tsai tsi akoma akunya tsi tekitino kwaraka khwetsi kona ite mo kwen a tsan onyo kara tsauni sa se kweta u tsubuna khwata ni tsan onyo kara tsauni sa se ngebi ngebi sena khwata tia khotse ne nqe temo kweti ya ke kwiko go kweti ya ke a go go a go tsitema kweta o nqe kwa kweta mete kwinse ke tetso go sa kya di tetsebesa kya di a kwara jika di dzara nqe te kinge a koma a kunya ditino nata te kwarareta teu ane joka kwana ke tsamjika tengye o khwede ke tetso go a di e oro gwa te go yo di kwi di e oro gwa te go yo di khasene a tsamjite woqwe kama a di tsaka tsambe a tsamjite kwara go te ke yano no te tsaka kwana e gwana mkha ya watak ya gatene te tsaka kwana sika khwara kwana a tsaka kwana sika tsa khwara te tsuntse ta ma tsa diga tse sikye ntsa o ka go tsa kya re sina go ta o muno tsa tsom tsom tsa tsami a ngonyam kwesikango tisixati dinomu tica umboronga rhorho ata ngonyam kwesikati sikuyeti dini ntati yokwena tihunka rahwata tavane ti toma kana ti no ti tseka kwana jegyao tinomu ti twen karanxho yekwarana ta hambe thunwa ta manxho sikiti thunwa ta ve nge anjati ma thunwa ta ve kema khuriyo sikeng cawe wota akwana jika temote cu akhe tsamjika ceuka veta ti kuiku ahu e kwara qobe xaku ahu e kwara qobe tsakara nwa ko sa karo kai kuen kai kuite ki tete ku tsaki e tsamji ka tsuma ku yete ntsa tete tsunu tsa ahu nkara ku yete tama tsa dangwe kha ta khono ama sigeri na go ta khono tsa ani soka tsa tsunu mi a anga nde tsa ku ya go dzitikoma ta bana heki tsa sa anga siki ata hise na ive a tsa hitu tsam tsaka ka husi ha kwa ga tsa swe inse tsuno inse khung go tama go se ha kwa tsa sweno tsuno khwena tsama khomama ngwheta gono kya o tsam jama stama twen kara qoe go ka isenza go a jiti duete tsaka kwana jiti tsi kwinse ke temboro nga kwarata tsi ne te u yo sika ga tlase na kwana hiti yo te jara go tse jite anga ba kwesi ka ben a go tse ji ya tama no te qoe a tsuno khwena am anja te khun tse ji ya tamano gwana mkha tsekara tak ya gateko kwana te mu kwin siki insira go go jite tsine kwe khun tse ji ya no tsatana wa ta wa wa ra kwe tsanqa te kwe no tsanqa ga da wa ta no gogwa akwara jika khun tse ji ya tamano tsa o te o sungwa ga tsa gwana mkha tsa te o sungwa ga tsa khoma kwe ta o te no tsa tseka go tsa hiya tak ya gate tuna tama xa sentsa kwisoka tseka gwetsa tsena tsehi ya qota tuna taba me emu ngandi mkiyati kiri avene ngandi sikiyati kiria taba nncita ngandi hiyati ni hitiyo tesere ngandi ye ana qaitsike aji tseka kwana je te uyo sika qase na jinte ana gwa iqae go go tsitsi be tsanjita ma ata kinga

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go e hetsem tla go tena. O tsa mo a go ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore e hetsem tla go heta. Ne go gestesi tla go di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ngim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

khona re tensiya ba o he ta khona nya ga FM ba tsama tsa ska te mona te ke fire tsa mako ta 5 and 5 ta minute jete ja o kara khona 5 ga minute e ya go 5 ire se ko ta o ka tisa 5 ire ka te ga ga ta khona dam borie ka o se ke bori kono sei se re khwedam borie no te u inxe xa e kujin ya maklo sei se ire bori sok e se ke na rado e sin khiri ya ko te ke 12 ire se ka ti Reinhard Kulabi ka punda tsan o yo kara tsone sa kiai Woensdag ate twen karagadarana ko tao jamana di khagwe to tsamjerado sikito kharaji nengam kujito kwaji onturu orokiai kai sikito tikia o khate vetwa na ko tao ke kama te khate radwe ogeri oke tsena tse khaqo ndi u ane shoka timi yagwe tlo tsena twen kara e ya ho te kae ko tao

Foi fim na kanga SKFM kungi kunga sam ko bu na foi firi mi ngadi please nongge mangge datangi mi siwa daisin de ke i ti hana ko sika ng hanwar ka bu kan kun ge veka ng an chu kusinga ng kresis ko bu skim hi as de gedi ta kamsung ko sika ng ta ko sika ng gedi ta kamsung u mali bong ka ng sa sa ga si ko ng ku pai ki sasakta ni kuna ki yi skoma ni duta pang ngosi ko ako ang provinsi Carabelo mo jango ki kung teki ka balangar ki ngosin sing yi mahalit ka ni kuna ang ko chala chiw si ka ni ka ang jit ko trugu pay yin heya kolusir ka ko na sasay ko mo jango ki nuwar ka po kuna ng atwa ng siwa milyar tirans ki hana da sasabi da ka udisi da kamsang ko ang atwa ng chiw si ka ang chamot ko lakagi ang hangi sasakta ni kuna. Voorzitter, wa komiti ng makasule kana gisehan natin ng hofu beslita ng ngoge komiti wa ki tiusika ng he hofu dito gi kalak gi kulaka ko ang kang komiti asing uwi ng ho ATM EFF ki MK party gahud kam daya hana ki jiasin kawatsa hofu kita ng kapsa tewa dugi hana ki mulat lang ki presidente selama posa ki interdeka ng skoto ng onwatun ng of the Sugita Montake, yet any club because Kongbing I a committee of Ganga Kutung. Get you Sikanga Trang Kwang, Diasing Vitanga Ahani Hawa, then I come to Langa Palapalaqua, Ramapos and Sugusikang

0: whether it's gaps within them or gaps within Sam Parks.
1: Pagin lam dit kumakan website na SKFM. Di muna super season lam ko sa mga mga kaya naman talir kam ko jam ko program abur ko kafasi dito ma kaya ulang na impunas si mga tawe SKFM.
2: 5 iriet ama ko akan 5 tag minute jingye hwa SKFM ki atamia tenteche kar kaya akhire ngete ujao si Mursa, sorry, bori guta ki ko si tuan, nuto se tuan ha cham, de flitch nonge, nuti marat perahu, Eke habana ha u itnata feifire am no te kuo go toki boriko ikagwe kamme tuitwe se sire am no te kwedam boriko ikagwe kosa.

Seisiri a moho ex ka FM kim bambraha ho in e ka keke ten yo ka ha ti marets bereho bore shore materam. Siva deisen de sasa sere kiava kona nur kap mukunda kinge ti veke ke hana sere je wo ti ve go ke kurisiki sere ji ho engo se saito ango ana te oro ti kim. Sasa kwena nga desi no ajawa hana hi e kwe ngo mousa gwana oha an kwen kiava kona ngo sere awe oro ko kiava retam. Manda o amukundaiki karabelo mojanga nga desino ankuun sakiri hurumende di siri ango kewa ita di ita kongo chem kwena ngo siri akiawata di na kiawatama. Mojanga nga desino nuat kapu iki ngye tikuriki siwa miliar terandi ajao kaiti sasa siri jikim. No ahe nga desino sasa moteto jikiti sino kehen kuri siki ngo sesa ekote sasa siri kiawakon kwena tinukuri na kwete ku kiawabeta di a. Chere wobe damo. Kata tayo kwe a parlamenta siu komitie sesa kwe siki maka shule gana nga desi nohana. Kia banata homsi mundetu hofu na utaye hengo komitie siu ngo apel he engo kainja kuntwewe tatuwe ekwere takima. Komitie sesa kwe tahon ati M party he EFF no MK party ta hofu oke apel hinsa kiarata. Go tseu hofo kapsa tisi di ngye tingwe ki kuia tisi no khana do te president Cyril Ramaphosa mga kaitam. Tseu hofo kuia tisi no ngo kae kuji rekare mtunkwen mshupita tin kwa kae kuiwe ngo a komitie sesa kwa si jao jinyama kwa keinja kuwe ngo kwa ye diktam sika artikel ni kentakta kapa niel si u tam si palapala mborongae khabana kango muitam. Ramaphosa mkhabana mu ka kwa ka he ngo khamaki kwa ati atam si hii hik eji kere kera mui tako angabe jitino ahwe ke inja kuwe ta ufujao ka hewe ta chiri na huiti kwe September ki kaigwe mu. Gana ngada sinu sesa komitie he khasi ujao ji awasi kwe jitwa ke inja kuwa ti tako khana ujao ke eji aki iwe raha kwiri ka kwe tako mushupin aki siya ten ang kwa kwe tamahano khana koro kwe mu. Dia ak etema Jordan eta koma Jordan Hill Lewis nga desino khama mu ati kwanu ni mukunda korokushi kwa zuna tal kite gwe he kham parte no MK parte ta an thu kwa gwe an injatam. Hill Lewis mgeni municipality ti hawe ki kwe darana tingo kwe na te cheche sa korokushi November ki kama ti kham parte he tam. Ama nga desino MK parte he korokwi tau kwe 2024 na

0: Kiti Simola ke XK FM
1: Honor ke Siva ke Niha.
2: Si demawa chokandwa ke teta na. Si demagana twecha si demagana ke gya de ka a kalenui ya ke tsha ya de ke mpame wa kolede. Ta ke mpa abage wa kwa galo dake a manega mpa kwa kubani pato galo tate ale ya tere he tata mungu manu wa dake mtaba tase ungu wa kubani tato ke kwa galo kuna ta sinke sindwa ta kale nga kwa tisa ade dake mpa me wakule dake ya dake kale nga wa kubani ta a ya wadungu ta kanda nga anyushwe kau ate ale tandelenge jamwa jangai khalwa jo anda ngai kam kana ngai daba dima de shimuka te shimuka e ya tano kha ngato ta ngato ne ya ha tide maga ene ke ge ta ya ge ne ko me ku wa ku na ku shinga te tide ma tuma te ngu tide ma tuma ngu ko ta ma chama ambe ta njunu ge chi Cikgu ni tiada siapa, kelakula. Yaman de kuku, tapi ngata cia tadi cia sakui. Ame utam, ame dengan sandor ngai kau dan ngambe dengan samtuna dan ngai singkai muda samtuna dan ngambe. Kya, kau sen amat dan so ang makai cia cia samumu. Ah, tadi mingam cia sakui tadi ah, mingu wek ama. Tapi so cik ma matu ngai kabagwat sumkong agafir koko. Ah, dan aku ngam cia sakui. Tak ye, tak ye. Semua kopi kau kekal kungu macam cakap. Tak aku kau kaca, kau kaca. Cikgu aku la, semua kopi dia kau kaca. Ya sih, kena ni. Ya, ye macam cakap macam tak tahu tu. Semua kopi ni, ni kau kau kaca kau. Tak ye mama kau kaca mama tu. Tu cakap kau dah kaca. Di benda, kita ni wadah ah. Saya tulis saya kata, kena makan di bawah, sampau. Habis itu kalau kita cik dah kawa, cik dah kaiti sa, dah sa juga kama, dah ada yang tengah awak muka saya, dah juga kama kat dengar ya, kat ni kalau kita buat dengar jualan tu ya, kuku, dan mereka kaga, dia ada, utam dengar, saya kena sana dah ambil nanti cinta, dah tuna dah kejila, eh, mana kita ambil. Agi ya, minyak so ame cium entah so gamet tuh cium sana. Ko, tapi ta, tama kunci cifiru, cifiru magi ya. Tama kunci cica, tapi minyak minyak orang kunci cica kuku tu. Tua cifiru magu kuku la cifiru tu. Cica, cica kuku tu. So ya kunci cifiru kuku yang Yama yama mitga tanga kacha kau ah mito ni tu ni sim cikgu aku unsumca tak cikgu tu unsi sum firi firi tak aku unfiri kau firi ta tadi tadi minggu tadi aku ya sumca kau kungtua cakap tak cakap firi amian tu santong andua sekolah cikam kau saka kau ka Jika aku syaga, aku kah. Jika aku syaga, aku kah. Jika aku syaga, tak kau mada nuan yang aku nda. Aku asal tak disinggah ya. Ya dibi kah kah cium. Kah cium nuga kau nung acing. Kah kuli kah eh kah cium. Kah cium nuga kau tut acing. Kah kuli kah eh kah cium. Tak mada. Tak nuga syaga. Syaga tak gay. Tat sum kopi lima saya terasi. Minta kau mawa wasin cawan dah sum kopi lima. Amen. into ada nganda ke kuleng de kuleng ka ka ka ka fa ya ngkhaw ya nganda ada ngwe kleke ka age sente bi graduate di graduate ta kan kan waya u sha sha da jo ngwe kha sha sha sum ko fi ta kan tan hm da u ha u sha ngwe cha ta ka cha kwa ke kundo amen ngamanda kham ku ku da cambe ngongani asala sashichitha sakacwanqinda tidulo tasada sakhonkhona kacwanqinda tidulo tanga he una ke ngandoda ya sawungambe awutuna tanga asinda ngisanqonqa ngiphaka phaka ta phaka phaka tuna ngene he una ke ngandoda ngandoda tumama tanga ke konda ke magechati pisa umu a matuacha tage atalisha magcoki konda ke ikukomi kayake tayi mani ngikwa ayingqadeke yanga asimntu akafiki xatsha takiya ngikuninqe tashothi khonda kunje shumkofiri angatsami kayicwa kungushumkofiri kokucwatsami takiya miko kungafiri miko kungafiri takiye tayi miko kungafiri indathi indathi kungushumkofiri shumkofiri megafiri kafiri makunka kachai kacha ya ka anda nga kacha kacha ko jira anda ko amin gatanta ya min ai kwande min kunga fi ya ta ga ngai mja wata wadun kedungu jogo kedungu ya ta mja wadun kedungu amin tonga sadu ta ne ku ku ta kama kama ku ngu ne ku kama ngu ne kama ngu ne ko da min ne ngo ko ko da ne pake kuna ni koko da ni pake kuna ni nusituna kasenda ni hampe ni hampe ni chote ni kopa ke kuda ni kene nguwa ya ni tete ni shai kutonge kwa kote ni gira chitwe ngon kuda ni kwa ni kubo miko kaya ni kubo kaya shika ni kawa kaya kwe nao kwe kute kata kaya chika na kachaka kaya chika kasenda kati kwa kafiri kaya kawa hao kwa ni kachiri ma kaya kumsu miko firi nini kima mi plan mate ke kon kon ko fili ma a ko ko ba ko ka ku shinka ka ku ku ko ba ko ka ku cha ku cha ko bu ka ke ku bu a kai na de ke ma shekula ka ka fili da ko bu ka ye ku bin o a no de a ko ko ba ku shinka ke ma ti no ku fili ti fili ku ku ti ka me ko ka ti ka ngai ke ma de ka da kula ka te ya ko ya ma ka tan tan ambe ku ko ka ku bu ku tu an ko da dum to da ambe khotuna ngi dan khotuna ngi dan ya ngi ya ya ti sin an ton ya ke cha ko mas ta ka ni kai mai man ka tu kha kha kha ma tu kha an kha ka ya kwa twa khun khan ka po sai ya ka ngi an min nan da dan ngi ya ga ma ke sento na ko mi data ko nga mi ga tan tan da mi tan go da to cho da so na da go cho a chu si ko da ga na cho chu si ga na mi ga tong da ga go cho ga mi ku la mi ku la la ma cho go ko la mi data a da cho go na da cho go da da ga ya ka nge so ma tu kham go ma tu kham da ka wa kwa ji yambi nga a to da ga mi da mi ma da kham min kawai khafal don ngane tokhatha ne ndada ngugwa ya tsuke ncwa ba khona ke ncwa ke qulule ncwa tsige kham non ngane no de nsinda ke ngati ko makhatha ba tsetha shun ko fili ba ama hey wona ke hey ko de ne kan sa ga ne ko de ne chao da ne u kon de khonda ke mesinda ke ngoshin ko nje shuse ko tuna ne ko shuse ngode ko tuna ne ngushise nike mshuse ngode ko tuna te kwa ng ya dumatia en kwa ntaka chati kwa dada ka ichwa ge kwa ng ni wa dole nuge ya ambe kati kholo to ka ta ya tse dumatia ta kwa ngoba chota u khama kunda ta na ka tubu ngai ka tubu ngai ka tubu ngai ka tubu ngai ta ta ya ga kulata sika ta sika kukto da sika kukto da sika kukto da sika kukto da sika kukto da u kan kan kan kan da u diwi da kwe kwenchi te fa fa le ngu te gane wata ke a nako kukakheka ke giya kundoda masikete kakhulata masike mangqwa kulete ukwana ka jeta kakhulata na anga ncincisi dake nqe makhla cuma tshoda kwa kuma kweta khana wasin ta yakiya ay sa hambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sangne sana ta gqata nqe gqatsayi akwata nqe tshoda singqoda ke yakaja nqe tshoda sangqong to nqonqo ncimele ke kang cuma khana tsya kwang tiqaqaqa ka tsya kwa iqeshwa kundang uwa gama uwa e takati ka khololololo ta u cu iqathi nqole kanta takade chaukata chigitan ya te dibya kuna chigwe khata nqe chota nqo nqota ntuna nqo nqa nqe chota dum khatuna da nqa unta phaka phaka tuna da nqe chota nqo gaun kong kong chota u thamta seka nqo nqo da na taka tubusi na taka kasinta ka tham kuya sinni ye gama ye chi mamma twa kwa nin trao de kwa nge trao de kwa au trao de mawana tapanga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang segita segita segita u dubita chibe papala yeng au de khana wata praga praga ta tisa de kana wata ke a na na na na na ta khana ndo ta sa ta tanga ta khana koi koi ku shi ata ko de khana chota ke ko ga ta ke kanda khani dibi wa ko egcekeke ta kunti xoxoxa khani xata kunti khwanda khana tia hame nga unda khani tsota uthama kunda ta beka asinda ka ngqobo sina ta sinda ka xota ya sika ne wa xuxo ne wang ta talala ne wang ng chuwa kang ng khabita ka ke a jokula kwa chuta ngode ta no khache konto da juja juwa kamdule kamdule jugya ewuna hando atake yanda atake yanda atake yanda atake yanda tula tabata dubita kuchibe papala ina heo na kita nga kamnui kamnui nga ambe nga kwa udeka nando ata utkwa nga tande ya khaya kholo lo ta uka ya ukiya kukwe kwa nga kando ata haigde nga kamta nga haigde nga kawanganga ke tabaka ka ta yike wala ke khanyi ta tabaka ka chike wala ke khanyi tabaka ka chike wala ke khanyi ngi ta ya kwa de kana amta le ta ka ka ngi jilam ta le ta ngi ka ngi ma sia ngum kwa to ka ta ka kula ta ya ka ngi so chike mcha ongi ma wa chung khunu ta chi a ma chung khunu ta chi ko ta ngi ngi ta kwa de ngum ta ma ngi chung ai ga ngi ngi chombo ngangwe kwa chombo chiagwe ta chombo kwa chindu tam takia a kwa nge a un ita shakwe a kaka ang maka o taki kama ko tuko kama ko ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nda nge kama kai ngobi ka ya anyo kama tumni kai ngobi ka ame kukwa nge ngobi ngobi a ya anyo kata nge kakawa kakawa kro hei ta nge akhi anga kwa ngani ang kuna kamne tene angda angana ka ka unga bona ya ane ya a kho angda bona tena a kho da chika ka atwa ta ya ya ne ma kwa da ya kha wa wa thala ka tsama wa ndwa kwa chi ka kha wa thala ka aba sha da ke ma sha ata ke kang ne a ne kunda one ndenge cha mwa zanga ngi ngi a kwa ndi zam nga nga ngi kwa kwa ndi ngi khon nga tanga ak tambla go maki ta ngi kho chi ke kho ke kada nga uta ga ngi kam ta ngi i ngi ngi kwa ndi ambe khon ngi kwa ngi a ba ngi khon ngi o kwa kho kho ndi ngi ke ngi ndi ngi ngi kha ngi no de kana ta ngi de tet ya khon ngi ma shi ta kam ya ngi ngi ngi ta ka ya chi ka ma ke kwa ke ke ta chicken ma turu de koman te kai ka ka chong ka ka oka a chicken a khunka ya ame hambe sikhulwada u chama khokona dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule kha khona sithe gungungu xa kodwa nqe asinda sikhwa awuri kumkhoy xa kodwa nqe ane ngcunga ncinda nqa nqe chatha nqe ngona nqa chu ta chwa chu shi anga chatha nqe unqwa kho sinqinda nqanqeke qe sinsim ju sinda nqanqe min abuke kwenti ke ithwa dada kanga kuna ta imane wata uta a xa yakha inqike xe Eu na cara também te ganho na bem, então não é que a qual é a manai o nome mas a manai não é mais o da cao, eu na cara é o da gão que tá com, é com o que eu também ganho na bem, dumbe chá Kuna manga kai wisi se imasa tuna juasa. Ikonku in wakundwa. Ame. Hadibi tandwa. Chikle kamda. Chikle ame. Oh, goda ngunga ngunga ta dumkatuwa. Ta dumkatuwa ka nga. Ame nga nga. Ange nga. Mga na ngaw dika wata nga. Praka praka tuwa da nga. Ame nga. Ngunga nga. Chega nga goda ngunga ngunga ta nga. Gwa nga ta nga. Uga. Kanda hewa. Ngaw. Ngaw. Kaluga. Chombo ganga ngau ngau ngau gua dengu ngau ana wana muda ngau kagaga kau dengu ambil dengu ngucah ngau saya gol ngau dengu ngau dengu garden ngau kuba kau dengu ngau dengu garden ngau kuba kau dengu kau nilai kum kau kau dengu cik dengu kah kena ngau dengu sendiri cut mika kau kau kau mika kau kau kau ikhathi konga kaxosha ambe ngandwa tanqe habe ngayi yake ya kanye ambe nesinesinto utane khalisi ke vuke uqhala ngambe sinto ngi sina ke phaka tanqe se yake ya ngode ya ya ti ngathi chonqa tanqe qhinqe khala de ha de me tanqe yang sinta badi tadi kam tik kau ada cuma kita talat cuma awak suka kau tengah ni amin kami awak suka min mungkin awak suka kula nui muda tu min kami awak suka mesti kau tengah orang duit kau kau tu nak kau ngono kau kau kau kau amin kami awak suka muda kami awak suka aku dekat kau yang ni kau ikut kau dah muda ni kau tengah kita sinta bangun dia dah ngulir tak pada tak ya tak yanda ambe ngong chotan khaba kadan ugaba kokuna gara ngithumna yane dinga sikunga sakwetan age ambe ka ngengobde ngi tanchuwa dadan tanchuwa apridi Aki ya kai ngau de twapiri de ngata kuri ge du to to ngi kai a a ngau ngan ngua chu chombo nga a ne a kai beka a a tak ya a chota ngi a tak kai ngau ta a chota ngi a chang ngi na kai guta ka kawa ngua ngana kuna a ta kai kam kwa tu di taba a chu chombo ni a ngua de wa a tishaka a a ya ta kai ngai ngua kunda ta chombo mumu a kawishika na ngita isi sa sa ndo ngi sang kwa a to a ndo cha na kwa we ke a cha ndo ta na ndo ta la ta ka ngunda ngwa ta la a la ta ngwa nga ke ke ta ta ngwa ngwa ka bisi ndo ta la ka ta ngwa ta la ma sa ta ke ma sa a ta nga ne ke ya kawishika na jilita a i cha ngi cha ngi cha to tonga Hewo naga nga nga nga kwe tongchi kata ambe shinkundwa ki maka dan gu nga tututwa nga nga kwa wada nga dupita kwe chao kwa ta nga sari kaka nga chao kwa wada nga kwen kwen chao kwa kwa Ata nga ki ya kwe ukuwa santa nga minga mindwa Nga nga nga nga chao nga nga chao kata nga nga nga nga kamda sana Nga nga ngode nga nga kwa nga kaka kaka nga kwa ta nga nga nga kwa Saki chao nga kwe tongchi kata nga chita nga ambe Uto nga kaka kwa Ata nga nga nga Good and not, the government can't do it. He wuna kita kaya kau kwa chinga ki aami milenga si hika milenga si tangi kani mangi au tay a ngay ngui tay chotuang a tay chotuang nga yang ngay kaya minga o tangi sa kung tay tangi ta kau ngay kaya ya chotuang ngay gua ya gatang ngay chotuang sa kau he wuna kaya ngay kau tay ngay mana tay chik tay ngay kam tay ngay chik tay ngay kau ngay kaya chu ada guma kaida ga oge ko ga kwa a kana kuna ge balanda kuna da sana gada ga a ta ta ta ta ta ta ta ta kon gode ngo kai kai nga shum ta shum fi a chao de nei ga wi do do da sin ta ngo do do da kwa kum do da kwa kum ta me ga ku kuna ngo kum ya shum do do da a a ma ka kwa ka cha teka fili ka kekula tai teka tuya ka fili maka nota kaka na ka chia wetu tai kanya tai hei kanawa tai kanawa ta ashimu kana ka kacha kaka tuya ka fili tai hei kanawa ta kana kwa kacha teka kacha kacha mkwa teka kacha gisi kula tai nene numishumna numishumna Mishuna, kan wata agni ay ay. Tagi mingi ke singka tagi ke kamang ke sa aga kama tagi ah nim tanju mishu. Nito ngato tanju mishu nige mi ti sa ano kona magu akwa ye. Tagi mangi ke kamang aga kwan ha ka tagi ah ah ah kwan ha ka tuata tanju mishu tanju mishu. Mang shum fili atwa shum fili de na un ka kai kwa ki daga ya ka wa daga gai mchi ka ka ne ngwa chami ta ke ngwa ya ke ja shum shum cha ka ge ge kula ge isi ka ngwa isi ma se che ke ge te isi na ga mu ka ta ah tu to di bi waya mju ge ngade ga a ka ne cha kwa ji ngwa twa shum fili he ju na ngwa ka cha ka cha ju na ngwa ka cha Shumwa chat to a gafidi. Tak, kinda gafidi, I'm winning. I shouldn't feel in the agate with the coconut. Oh, shouldn't feel gonna get a conga. itse ka itse se wa shum fili khau twa o o tagi tagi ka mda ngode ngwa ngwa tama tama jisa na mina mishum na mishum o na mishum da se kwa de kam kam singa ngwa ka ta na anqa ya ei tagi ya tagi kamu kamu anga ngwa asinga ka ka ka ta kwa ngwa twi ka ta ya ka di bichi di chaka kai ka guna chunga u ngong ngong ta sa chang ta sa ndo de gungum ka te u ga chi ta ngwa kulu da ngwa kham kham kwa tu u ka chi shu sa ndo ta ke sa ndo ta sa ndo sa ke sa ndo ke sa ndo ke sa ndo u kama chu he khole ga ba chi ngo de ta wa de ga ba de so we say ga ba de ba ta ta sa ndo sangana hi dikwa ko tak abe wona ka na tak a a atona ka ya matu na tumi shuma atanji ta ya kachi ke kakwe wona kaji shum daga wato wona ka han o ka ase chide kaya ka he chide akaka chide kuchi da wan kuma kulika kungu kungu ichaku ichaku chuka ya ka ase ka khoma ka ke to awen na ya kongwa ya kwa ke a ya ka ikhatho ke kong ta mata ji gagwe ngu wa tadi shunga na kula ke ke kando ka hundo aya chi dawa ngum ngum kwa duka maketa kama keta nga ya ya ngwe twita wa shunga na kula ke kando ta ka nge a toge mana ke a ke jangos wa chi kando

nga e ka go nwa asa we ga go zo ya te ti e mana ga go nse e ka go handwa sa e ka ya di ga di me ta kwana ga anga e ka go mangwa go be nse ya nta nga zo ga go de nse na go ma ga go tse le kare ta ma a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di me ta a zo e ga go sa we.

Ja, tsanma tek tek te te berry white te seta kuwa kete kwe te hama. No berry white te angate te komne kwano practice what you preach. Anza sino chata macha hi macha iye kohojia. Ata I karate ya berry white tiyama na khanao chan ki ya ha ya khiri khiri ngwe. Tsam sitama te mo nin kleska nyehe kama kota nyehe en dertag. Minute kwa je se ngya kra kwa ha sika se platform ten teki 3 sika ha bui tata mbui ti mangqa mta maga gwana maga te bui ti de o tsa ke ha se go ta te ngkara kwa ta te dara klo te u tsa a di kwa se ata bui ta eno se tsantse u se nduka ra kwa ta kwa na ka ke mtsui kha mki a arona e matim kwa na tsa mo te ve ka ka tsa hano gaji makinwi ku ngwaji makinwi ku reta cha mote ve tla kwana sikati do te nete ti ha kwena kana ko qoma ha ho ta kwana ke te mote kwana a ntse ska ti fie cha mo ka hambe cha qonwe si ngo ka hambe nge se amori tino kra kha sto fo ka ha ja o ka ko kwena no so nga kwana ke te ke bu iti tso e kana ho ta into te chan qom ka ye ye na ko bora ko cha na kya o kam ibone chaka chaka. Thank you, Mr. DJ.

Ivoni chaka chaka te tsema te tsane ncehano ivoni chaka chaka ngona te cece de kwate angate si thank you Mr. DJ tate atacema kota tsane ke gere ngono tsamme ncece ska ni ga tsama kota 45 minute tswa jenge kra kho ti do te tsamme se ko yere kho ngo bora adenjati kya o ka tu bora nyama kota ko nce nyama ko kae ja ku ka ji ncete ti ha pitma no no riko maliti tate nyam nyama kota ka e jate kungxosa nakwana ngati yavata acha khwere go tete te xa e kwa go ngxesa go yo tote.